0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum fatan an waye gari lafiya. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jan rahotannin da muka muku tanadi a wannan safiyar za ku ji cewa sabon jakadan Najeriya a Amurka yayi wata ganawa da masu ruwa da tsaki a fannin kasuwanci da kwararru 'yan Najeriya a birnin Washington. A jamhuriyar Niger kuwa manoma ne suka fara neman hanyoyin wato magance matsalar tsuntsaye da suka addabi gona kansu musamman ma na shinkafa. A Ghana za a ji matsalolin da ake fuskanta yayin da mahukunta ke kokarin dakile satar jarabawa a tsakanin ɗaliban sakandare. Su kuwa masana yanayi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa na gargaɗin cewa guguwar El Nino da ke sake tasowa a duniya na iya haddasa fari da ma sauran matsalolin sauyin yanayi. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: An ɗage bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Iran a Switzerland. Isra'ila da Hezbollah sun yi musayar wuta a cikin dare. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta haramta wa yara ƙanana amfani da social media. Kasar Switzerland ta sanar da cewa an ɗaiye tattaunawar aiwatar da yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran domin kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya. Wannan na zuwa ne sa'o'i bayan da mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya soke tafiyarsa zuwa birnin Geneva. Yarjejeniyar wadda shugaba Trump da shugaba Masoud na Iran suka rattaba wa hannu na nufin kawo ƙarshen yakin Iran da sake buɗe mashigin Hormuz da kuma fara tattaunawa na kwanaki 60 kan wasu batutuwa da suka hada da shirin nukiliyar Iran. Mai magana da yawun fadar White House ya ce tattaunawa a koda yaushe tana zuwa ne cike da sarƙaƙiya da rashin tabbas. Ana shi ɓangaren jagoran juyin juya halin musulunci na Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ya ce ya amince da yarjejeniyar duk da wato damuwar da yake da ita a kai. Ya ce ya aminta da haka ne saboda jami'an Iran sun yi alƙawarin kare muradin ƙasar. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a sassa daban-daban na kudancin Lebanon yayin da ƙungiyar Hezbollah ta ce ƙazamin faɗa ya ɓarke a yankin a cikin dare. Kamfanin dillancin labaran Lebanon ya ruwaito cewa aƙalla mutane 16 ne suka mutu. Hare-haren na zuwa yayin da aka ɗage tattaunawa tsakanin Iran da Amurka da aka shirya gudanarwa a wannan Juma'ar a Switzerland. Tun gabanin ɗage ganawar kafar talabijin ta Al-Mayadin da ke nuna goyon baya ga Hezbollah ta ruwaito cewa Iran na jan ƙafa game da tura tawagarta zuwa Switzerland saboda hare-haren Isra'ila a Lebanon. Kasancewar Isra'ila a kudancin Lebanon da ma farmakin da take ci gaba da kaiwa yankin na daga cikin manyan batutuwan da aka tsara tattaunawa. Sai dai Isra'ila ta ce akwai buƙatar ta ci gaba da kasancewa a yankin sakamakon Hezbollah na kai mata hare-hare arewacin ƙasarta. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Aƙalla mutum uku ne aka tabbatar da mutuwarsu a wani hari da rundunar sojin Amurka ta kai kan wani kwale-kwale a gabashin tekun Pacific bayan da ta yi zaton cewa ana amfani da shi ne wajen safarar miyagun ƙwayoyi. Sai dai kuma ba su ba da wani bayanai da ke nuna tabbacin cewa an yi dakon ƙwayoyi a jirgin ba. Tun dai a watan Satumbar da ta gabata ne gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka ta fara farautar mutanen da take zargin diloli ne na ƙwayoyi, inda aƙalla mutane 211 suka mutu a hare-haren da sojin ƙasar ke kaiwa kan kwale-kwale. Sai dai 'yan majalisar ƙasar na jam'iyyar Democrat da kuma ƙwararru a kan dokar soji na nuna damuwa kan farmakin da ake kaiwa, inda ake aza'ayar tambaya ko ana kai hare-haren bisa ƙa'ida ne ko ma suna da wani tasiri. Ita kuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta bi sahun ƙasashen da suka fara haramta wa yara amfani da kafafen sada zumunta na zamani a cikin ƙunshin ƙudurin dokar da majalisar ƙasar ta gabatar. Gwamnatin ƙasar ta baiwa dukkanin kafafen wa'adin watanni 12 domin tantancewa tare da goge dukkanin shafukan yara na 'yan ƙasa da shekaru 15 ko kuma su fuskanci hukuncin dakatar da su gaba ɗaya a ƙasar. Gwamnati dai ta ce hakan zai kawo ƙarshen fargabar da ake da ita kan kafofin ga yaran da suka hada da ganin abubuwan da basu kamata ba da ma tattara bayanan sirrinsu. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa na kasancewa ƙasar Larabawa ta farko da za ta fara aiwatar da dokar hana yara amfani da social media. Amma Australia ce ƙasa ta farko da ta fara aiwatar da wannan doka a watan Disamban bara. Inda ƙasashen Birtaniya da Canada da Turkiya da ma wasu ƙasashen Turai da dama suka bi sahunta. To labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za a ji cewa a Najeriya mata na gudanar da wato noman zamani na greenhouse a gidajensu yayin da damuna ta kankama. Muna tafa da rahotannin na musamman na Himma da matasa, amma mu ɗauko tushen rahotannin daga Amurka. Sabon jakadan Najeriya a Amurka Latif Kayode ya tunatar da 'yan ƙasarsa da suka kasance masu bin doka da yin aiki tukuru domin kare martabar ƙasar. Jami'in na diflomasiya ya yi wannan tsokaci ne yayin wata ganawa da ya yi a jiya a birnin Washington da ƙwararru da kuma 'yan kasuwa 'yan asalin Najeriya mazauna Amurka. Ga wakilinmu Kabir Isa Jikamshi ɗauke da ƙarin bayani.
2: Ƙwararru a fannoni daban-daban, kama daga kiwon lafiya, injiniyanci, fasaha zuwa ga 'yan kasuwa, sun yi jawabai masu tsawo game da 'yan nasarorin da suka cimmawa da suke amfani da baiwarsu wajen son tallafawa Najeriya. Sun yi zargin cewar akan kashe gwiwa ko kunyata su a lokacin suka yanke shawarar buɗe wasu kamfanoni a Najeriya ko yaɗa fasaha tasu zuwa gida. Da yake jawabi, jakadan Latif Kayode ya ce ana samun ƙaruwar baƙi masu neman bizar son zuwa Najeriya duk da abubuwan da suke ji game da ƙasar. Kayode ya ce daga yanzu zai fi ba da fifiko wajen tallafawa 'yan kasuwa mazauna Amurka 'yan asalin Najeriya muddin za su iya irin ayyukan kwangiloli da wasu Amurkawa suke kawo wa ofishin jakadan Najeriya sun bukata yi. Jakada Kayode ya nuna cewar akwai bukatar kulla kyakkyawar alaka da fahimta tsakanin 'yan Najeriya mazauna Amurka da ofishin jakadanci domin amfanar gida Najeriya. Ya ce za a zurfafa nazari a gane abubuwan da suka sa sunan Najeriya ya bace a wasu fannoni da nufin yin gyara. Daga bisani na mijin ta bakin jakada Latif Kayode, ina magana alaƙar Najeriya da gwamnatin Amurka ta kwana musamman ta fuskar tsaro, duba da yadda gwamnatin shugaba Trump ta fi karkata al'amarinta ga yaƙe-yaƙen Iran da Ukraine.
3: The US government did not turn away its attention on Nigeria.
2: Gwamnatin Amurka ba ta juya wa Najeriya baya ba. A zahiri wasu manyan jami'an Amurka suna cigaba da zuwa Najeriya, wasu ma suna kan hanyar zuwa ƙasar a cikin wannan wata na Yuli.
3: From now till middle of July.
2: Professor Shehu Alimi, dan asalin jihar Kwara, malami ne a jami'ar Howard da ke nan Washington DC.
4: Duk wanda ya ƙare graduate studies nashi a America za a ba su sarari su yi aiki a ko'ina a cikin America. Shekara uku. Amma yanzu tun shiga wannan shugaban ƙasar Amerika na yanzu an ga tsi da wannan OPT.
2: Da yake ba da amsa, jakada Latif Kayode ya nuna cewar ofishinsa bai da hurumi na canzan dokokin ba da biza na Amurka, kuma lamarin ba ɗaliban Najeriya kaɗai ya shafa ba, amma akwai yiwuwar samun mafita nan gaba. Yayin da Najeriya da Amurka suke cigaba da tattaunawa, za a iya sauƙaƙa wasu takunkumai da aka ƙaƙaba. Za a iya yin la'akari da bukatun ɗalibai 'yan Najeriya masu son zuwa ƙasar nan. Yaya kuma wasu daga cikin mata mahalarta suka fassara taron na jiya?
5: Sunana Jara MK Ahmed, asali na 'yan Kano ce. Embassy gaskiya kowa ya faɗa points masu amfani, gudanar da shi ne matsalan. Inda ambassador ya yi bayani ya yi kama da wanda zai riƙa alƙawari kuma zai aiki da abin da mutane suke so. In muka yi ƙarfi to insha Allah gida ma za su samu wannan ƙarfin.
2: Kabir Isa Jikamshi, DW Hausa daga Washington DC.
1: To yanzu kuma sai Najeriya, yayin da damuna ta kankama, mata manoma da dama daga arewacin ƙasar sun ƙware wajen noman zamani na greenhouse da kuma noman da ake yi a cikin buhu ko rumfunan leda a gida domin samar da abinci ga iyalansu tare da rage tasirin hauhawan farashin kayan abinci. Daga Kaduna, wakilinmu Ibrahima Yakubu na ɗauke da ƙarin bayani.
6: akan sabbin dabarun noman lambu na zamani da wanda ake a cikin buhu a gida ko wanda ake masa rumfa da leda don samar da abinci inda kuma Malam Lawal dan tsoho kwalaran masanin noma da shuke-shuke ta hanyar kimiyya da fasaha ke ƙara bayar da haske kan fa'idar wannan noma musamman ma dai ga matan birane da karkara
7: to wannan noma na zamani wanda ake yin shi a buhu da kuma cikin greenhouse shi ma na cikin greenhouse din ana yin shi a cikin buhunan ko kuma ai kuyya-kuyya akwai matan da wannan noman suka dogara wajen samun kudaden kashewa na batarwa yau da kullum
6: babu shakka da yawancin matan da suka rungumi wannan tsarin noma a katangan gidajen su ne suke yi inda kuma suke noma kayayyakin abinci iri-iri don sauƙaƙawa rayuwarsu a cewar ɗaya daga cikin waɗanda suka rungumi wannan sana'a katankadan
8: suna Hajiya Hawwa Aziki Muhammad shugaban ƙungiyar Zikiha Women and Youth Community Development Association da yake muna harkan noman buhu gaskiya na da matukan tasiri sosai a irin wannan lokacin ma da yake abubuwa sun zama tight sai an kai miya ma yana zaman mu mutane wani abu yanzu sai ka ga mace ta shuka alayyaho ta rugu ta tasi za ta bi ta tsinka a bayan gidanta ba tare da ta je ta saya ba kuma da matan mu ba sa yi amma yanzu kullun ana orientation ana nuna musu yanda abubuwan yake wanda ma take ganin ita ba ta da wuri wurin ta tasi ne muna nuna mata ai ko buhu ana yi ko a rigan da ya tsufa zaka iya diddinke shi sai ka zuba kasa a ciki duka zai maka a leda ma akwai wanda na koya musu ma leda wannan na sayan kayan miya na santana zaka iya sa kasa a ciki kuma kai shuka a ciki kuma zai fito
6: a halin yanzu dai wannan tsarin noma cikin sauki ya sanya matan aure irin su Fatima Idris samun saukin shuke-shuken kayan miya da sauran kayan gwari a gida inda take shiga lambun ta na wucin gadi wato na wannan lokacin damunar dan noma kayayyakin abincin da take tallafawa iyalanta
9: gaskiya noman nan naji dadin shi sosai da aka koya mu dan alayyaho gashi nan ba sai ka siya ba in ka dan yafa abun ka nan da sati daya zaka cira abun ka kai gaskiya na ga yana da matukar amfani sosai
6: to shi kuwa Mr. Abel Yahaya da matarsa ke wannan noman cewa ne yayi
10: hanya ne kuma na bunkasa yanayin zaman rayuwa na mata ba lalle sai an jira mai gida ya kawo ba za su iya ciyar da gida da ta wannan hanyar za su iya kuma kasuwanci da shi
6: kamar duk yadda kwararru a harkar noma suka nunar hatta takin da ake sanya a cikin irin wannan tsarin noman duk daga tarkacen sharar unguwa ne ake samun su lamarin da ya sanya masu manya da kananan filaye a harabar gidajen su ke rungumar wannan tsarin noma don ciyar da iyalan su Ibrahima Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria
1: To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da Nigeria idan gwamnati da kungiyoyin manoma a Difa suka dukufa wajen yakar tsuntsayen da suka addabi gona kansu na shinkafa ɗan rani da ake noma wato ake noman ta yanzu wakilin mu Musa Mani Turaki na dauke da cikakken rahoto akai
11: tsuntsaye ne manya da kanana iri-iri kamar suka addabi shinkafa ɗan rani ta Difa a lokacin da aka shiga kakanta ake kuma girbe ta tsuntsayen na dira ne a gona sai su duki uwar shinkafar sai su cinye tsabar su kuma yi gaba daga ma'aikatar yaƙi da cije-cije ta ƙasa da kiyamai an aiko tawaga ta musamman a ƙarƙashin jagorancin Haruna Sabi inda suka shiga aiki wurjanshan a cikin ƙalubale na tsaro
12: kashin tsuntsu wajen inda shi ke kwana makwanin shi ne ake yin shi can ne in kai aikin ya yi kyau to nan sai an ka samu ɗan matsala kaɗan inda suke kwanan nan ƙetare ne nan ne suke kwana ƙasar mu nan ƙasar Difa amma wurin kwanan su yana yankin Najeriya kuma wurin bai bai shigowa tallafin ona da muka samu mun samu shinkafa muna da magani mai kashe tsuntsu su ne za mu garwaya sai inda tsuntsayen nan suke zuwa suna cin abinci da sahar ko da marice sai mu je mu watsa musu in sun gani kamar abincin su ne kullun shinkafa ce ta kullun da suke zuwa suna banna mu ko mun san shinkafa ce da muka samu yugo ba
11: to sai dai jama'a a dinga yin hattara wannan shinkafa da a garwaya ta da guba na iya sumar da wanda ya sa ta a baki in ba a yi sa'a ba hal a yi asarar rai
12: shi yasa mun ka dauki matakai da mutane za mu aza wuri-wuri in duk mun ka watsa shinkafar nan su hoke mu na dan kawo ne su kwasa
11: kungiyoyin manoma na kan gabojen yakal wannan tsuntsaye sai Alhaji Usman Manga Isufu na kungiyar Sebelte na amfani ne da dabaru iri-iri
13: mai hali yana sayan raga na kawo na kihi wannan sai a rihi shinkafa sai mai kari tunda ya danganta da gona karama kadan kana iya sa ragan nan biyar to kuma raga biyar kin nan duk kowane guda yana maka jika hudu da rabi.
11: Suma yan kungiyar kalkariya ta Difakura wanda ba sa cikin gandarin da hukumar nan ta wani ha ta gwamnati ke sa ido ta hanyar babban magatakardarsu Ibrahim Shatima.
13: Kamar cikin kowace gonakai sai mu sai igiya mu kulla mu daura ladodin. Liran tana kara tsana ba samu sabka daga gawa.
11: Da ƙarshe dai manoman shinkafan na Difa sun kirayi gwamnati da ƙarawa ma'aikatar yaƙi da tiye-tiye ƙarfi domin ta amsa kiran manoman akan kari idan haka ya taso. Musa Mani Turaki, DW Hausa, daga Difa a jamhuriyar Nijar.
1: To rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa. Kafin shirin ya dora ga wannan sakon.
0: DW ra'ayin malamai.
14: Noma har yanzu shine jigon tattalin arzikin al'umma a Afirka kudu da hamada Sahara, inda mafi yawancin jama'a suka dogara kansa. Sai da bangaren na noma na fuskantar matsaloli da rashin ingantattun kayan noma a karkara da sauyin yanayi da rashin hanyoyin samun tallafin kuɗi, wanda hakan kan rage kwazon manoma wajen samar da wadatar abinci. Yaya matsalar take a yankunanku? Ta wace hanya kuke ganin za a bunƙasa noman? Wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To da fatan za a kasance da shirye-shiryenmu na ranakun ƙarshen mako da ma sauran shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Yanzu kuma shirin zai tsallaka ƙasar Ghana, inda ake ci gaba da fuskantar matsalolin ɗaliban sakandiri da ke tare da tarzoma sakamakon matakan da mahukunta ke ɗauka na hana ɗalibai satar amsar jarabawa. Daga birnin Kumasi, wakilinmu Yusuf Abdulganiyu Inshula ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
15: Ana samun mummunar rikici a makarantar sakandirin Bako, Bako Senior High School da ke gabashin arewacin Ghana, bayan wasu ɗalibai sun tayar da tarzoma tare da lalata kaddarorin makarantar da kuma kai hari akan malamai. Sai dai rikicin ya samu asali ne bayan makarantar ta ɗauki matakai wurin hana magudin jarrabawa a lokacin da ake gudanar da jarrabawa. Sai dai wasu ɗaliban sun nuna rashin jin dadinsu saboda an hana su yin satar amsa a lokacin rubuta jarrabawa. Da misalin karfe ɗaya na dare, wasu ɗalibai cikin hushi suka fara lalata gine-gine da kayayyakin makarantar tare da kai hari gidajen malamai. Shi kuwa Malam Isa Gani, malami ne mai karantarwa, ya shaida wa DW cewa abin na da ban haushi da ban takaici.
16: In lokacin rubutun jarrabawa yake, mu cucoci muna damu korai kewa a magance wannan matsala, domin satan ya kawo wannan cin gaban nan na bari muna koma baya. Don me a cikin neman ilimin nan jarrabawa wannan ne za a doke a auna kokarin yaron a duba iya iya je gaba, ko kuma abun da ya koyan bai koya shi sosai yadda ya kamata ba, so da an iya a gara yaron sosai.
15: Sai dai jami'an sojoji da 'yan sanda sun shiga makarantar domin dawo da zaman lafiya da kuma kare rayukan malamai. Muhammad Shakibu ɗalibi ne, cewa yayi laifin malamai ne da iyaye dangane da satar jarrabawa.
17: Titocin mafi yawa suna zuwa su yi fira da iyayen, ko kuwa bar a sayan nambobin iyayen ba kowane tica, ana karɓar nambobin iyayen kowa. In aka kola aka fari mata, she ta ga kamar bar ta yi, ba ta cewa ba ta yi, kuma ba wani iyayen da suka taɓa voice out kamar titoci na demand a kawo abu kaza don su ba da yaran nan apo. Sun sani da damar su, sun sani secretly, sun sani imominmu, amma mafi yawa titocin nan ke kawo garanti, so da su da kan sun san yaran ba su laye, kuma ba su encouraging yaran su laye.
15: Sai dai lamarin ya sake tayar da muhawara kan masalan rashin da'a da kuma yawaitan magudin jarrabawa a wasu makarantu. Malam Sulaimana Sa'idu, masanin harkan ilimi:
18: teachers da suke sayin da kana ganin kamar sunan su ne bugayen titoci, dukkan examina ya ce maka kamar yana ma kana ganin alamar wannan an yi sata, gwamnati ya aji kafansa a ƙasa.
15: Yusuf Abdulganiyu Inshola, DW Hausa, Kumasi, Ghana.
1: To madalla, masana yanayi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa na gargadi kan cewa guguwar El Nino da ke sake tasowa a duniya na iya haddasa fari, ambaliya da matsalancin zafi a sassa daban-daban na duniya cikin watanni masu zuwa. Yayin da wasu ƙasashe suka fara fuskantar illolinta, Majalisar Ɗinkin Duniya na kira da a ɗauki matakan gaggawa domin rage tasirinta. Ga Khadija Ahmad Rufai ɗauke da cikakken rahoto.
19: A birnin Tegucigalpa, babban birnin ƙasar Honduras da ke yankin tsakiyar Amurka, fari mai tsanani na ci gaba da addabar al'umma. Motocin dakon ruwa da mutane suka dade suna dogaro da su domin samun ruwa sun fara gaza biyan bukata, lamarin da ya sa matsalar ke ƙara tsananta. Wani mazaunin yankin mai suna Santiago Rodriguez ya bayyana irin halin da suke ciki. Ya ce, muna rayuwa ba tare da ruwa ba. A baya ana samun ruwa kaɗan, amma yanzu har ma motocin dakon ruwa sun daina zuwa nan domin siyar mana da ruwa. Farin dai na ci gaba da kamari, kuma masana na gargaɗin cewa watanni masu zuwa na iya kawo ƙarin matsaloli. Mahukuntan ƙasar sun ce al'amarin yanayin El Nino mai kawo fari na iya jefa kusan ƙananan hukumomi 75 cikin mawuyacin hali sakamakon ƙarancin ruwa. Magajin garin Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, ya ce dole ne a shirya domin matsalar ba za ta kau ba a nan kusa. Ya ce, wannan matsala za ta ci gaba, saboda haka dole ne mu shirya domin fuskantar ta. Sai dai Honduras ba ita kadai ce ke fama da illolin yanayin El Nino ba. Wannan al'amari da ke sauya yanayi a duniya ya taɓa haddasa mummunan ɓarna a ƙasashe da dama. A Peru, shekaru kusan 10 da suka gabata, ambaliyar ruwa da ake dangantawa da yanayin El Nino ta lalata gidaje da kuma salwantar da rayuka. Wani da abin ya shafa ya tuna da yadda lamarin ya kasance. Ya ce, abin ya kasance kamar wata babbar igiyar ruwa daga teku ce ta bugi gidana kai tsaye, da mun mutu a lokacin, amma abin al'ajabi ne har yanzu muna raye. A shekarun 2015 zuwa 2016 ma, wani yanayin El Nino ya haddasa lalacewar amfanin gona, wanda ya sa miliyoyin mutane a duniya suka buƙaci tallafin abinci. Yanzu kuma Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗin cewa na bana na iya zama mafi muni. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki wannan gargaɗi da muhimmanci.
20: The world must treat it as the urgent climate warning it is.
19: Ya ce, dole ne duniya ta ɗauki wannan a matsayin gagarumin gargaɗin sauyin yanayi. Yanayin El Nino zai ƙara rura wutar ɗumamar yanayi da ake fama da shi. Illolinsa za su fi tsanani, za su bazu zuwa wurare masu nisa, kuma za su rasa kan iyakoki cikin gaggawa tare da haddasa mummunan ɓarna. Hukumar kula da yanayin ta duniya na sa ran wannan yanayi mai kawo fari na El Nino zai ƙara ƙarfi a makonni masu zuwa, kuma zai ci gaba har zuwa lokacin hunturu. Ana samun yanayin El Nino duk bayan shekaru 2-7. El Nino na iya haddasa fari, matsanancin zafi, ambaliya da kuma tashin farashin abinci a sassa daban-daban na duniya. Ma'aikatar kula da yanayi da harkokin teku ta Amurka NOAA ma ta ce ana sa ran guguwar bana a tekun Atlantika za ta kasance ƙasa da yadda aka saba. Duk da haka, masana sun ce ƙarancin guguwa ba yana nufin ƙarancin ɓarna da za a iya samu ba ne. Masana sun ce za a iya rage waɗannan illolin idan aka fara shiri tun da wuri ta hanyar kare amfanin gona, inganta yadda ake sarrafa ruwa da ƙarfafa kariya daga ambaliya.
1: To Khadija Ahmad Rufai kenan, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman.
0: Himma dai matasa.
1: Wani matashi a jihar Kebbin, Najeriya, ya buɗe wata cibiyar koyon sana'o'in hannu duk da ƙalubalen da ya fuskanta, inda yake horar da matasa dabarun koyon sana'o'i domin su zamo masu dogaro da kai a cikin al'umma. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton da wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq ya aiko mana.
21: Matashin mai suna Sharhabilu Muhammad Sani ya kwashe tsawon shekaru sama da 10 da buɗe wannan cibiyar koyar da sana'o'in hannu ga matasa, kama daga ɗinkin tela, kwalliyar mata da dubarun girkin abinci ga 'ya'ya mata, sannan akwai ɗinkin jikkunan hannu na mata da kuma harkar zanen 'yan kunna da sarrafa kayan abinci da dai sauransu. To amma sai dai matashin ya ce ya haɗu da ɗimbin ƙalubale kafin samun nasarar gudanar da wannan cibiya har ta kawo inda take yanzu.
22: A lokacin farawa mun samu ƙalubale sosai na rashin samun karɓuwa ga mutane, yanzu wannan ya wuce. Akwai ƙalubale kuma na matsalolin rashin kuɗi da kuma kama ita senta ɗin. Dole a wannan lokacin sai da muka yi partnership da wasu mutane waɗanda suke da wuraren su waɗannan sana'o'in, muna tura mutanenmu, amma dai alhamdulillah daga baya abubuwan duka sun kawo insha Allah.
21: Matashin ya ce amma duk da irin wannan kalubale dimbin matasa sun samu aikin yi sakamakon bude wannan cibiya.
22: Daga shekara ta 2013 din nan zuwa shekara ta 2016 din nan a jihar Kebbi kadai mun bawa sama da mutum 20,000 zuwa 30,000 training.
21: Matasa da yawa galibi mata a birnin Kebbi da suka ci gajiyar horon sana'o'i a wannan cibiya ta sahihiyar rayuwa sun bayyana abubuwan da suka koya.
3: Sunana Aisha Umar Faruk, ina ɗaya daga cikin masu koyon sana'ar takalmi. Abin da ya ji ra'ayina ga koyon wannan sana'ar takalmi, na san in dogara da kaina in samu sana'ar da zan rike kaina. Ina son sana'ar nan ta hau ta bunƙasa, takalmi na a rinƙa hita da su irin su wasu garuruwa nan kusa gare mu.
4: Sunana Firdausa Adamu, ina ɗaya daga cikin masu koyon laser art, wato key holder, in ɗan kunne, sanƙa, kayan ado na mata. Ina guri in zama wata babba cikin wannan sana'a.
21: Ita dai wannan cibiya ta sahihiyar rayuwa takan yaye matasan da ta koyar sana'o'i duk bayan 'yan watanni, inda yanzu haka za ta yaye wani rukunin matasa maza da mata a watan Yuli mai zuwa. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To rahoton da ke zama cikamakin rahotannin da muka muku tanadi kenan a wannan zangon, amma kafin in sallama da ku ga bitar kanin labarai. Kun ji cewa kasar Switzerland ta sanar da cewa an dage aiwatar da yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran domin kawo ƙarshen wato rikicin yankin gabas ta tsakiya. Ita kuwa rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a sassa daban-daban na kudancin Lebanon, yayin da kungiyar Hezbollah ta ce kazamin fada ya barke a yankin a cikin dare. Duka-duka a madadin Muhammad Awal Balarabe, wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Jama shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: yanayi mai kawo fari na El Nino zai ƙara ƙarfi a makonni masu zuwa kuma zai ci gaba har zuwa lokacin hunturu. Ana samun yanayin El Nino duk bayan shekaru 2 zuwa 7. El Nino na iya haddasa fari, matsanancin zafi, ambaliya da kuma tashin farashin abinci a sassa daban-daban na duniya. Ma'aikatar kula da yanayi da harkokin teku ta Amurka NOAA ma ta ce ana sa ran guguwar bana a tekun Atlantika za ta kasance ƙasa da yadda aka saba. Duk da haka, masana sun ce ƙarancin guguwa ba yana nufin ƙarancin barna da za a iya samu ba ne. Masana sun ce za a iya rage waɗannan illolin idan aka fara shiri tun da wuri ta hanyar kare amfanin gona, inganta yadda ake sarrafa ruwa da ƙarfafa kariya daga ambaliya.
1: An gaida Khadija Ahmad Rufai da wannan rahoto, yanzu kuma sai sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar mu ta Afirka tare da Abdullahi Tankwabala.
2: Zan fara da jaridar The Target Setting. A sharhinta, matakin shugaban ƙasar Congo ya samu rokansa wadin mulki karo na uku. Jarida ta ce kai ka ce ƙasar Congo ba ta da matsala ko ɗaya, duk da halin da ake ciki na annobar Ebola da ƙamarin rikice-rikice da suka yi wa ƙasar da baibayi. A waje guda, shugaban ƙasar Felix Tshisekedi yana sharewa kansa fagen tazarci na wa'adin mulki karo na uku. A ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar, Tshisekedi ba shi da hurumin tsayawa takara a zaben 2028 idan wa'adin mulkinsa ya ƙare. To amma wata sarƙaƙiyar doka na shirin tabbatar masa da halaccin yin takarar. Matakai ɗaya bayan ɗaya, gwamnati na tsara daftarin ƙuduri ga majalisar dokoki da za su ba da damar gyaran doka ta hanyar ƙuri'ar bagaddama. Dokar ƙasar ta 2026 ta haramta yin gyara ga wa'adin mulkin shugaban ƙasa. To amma sabon ƙudurin da aka tsara ya shatala wannan, inda ya toga ciyar da cewa shugaban ƙasa na da ikon yi wa kundin tsarin mulki gyara idan akwai gagarumin matsala ko wani dalili da zai iya hana gudanar da ayyukan gwamnati. Misali a nan, yakin da ke gudana a gabashin ƙasar ko kuma ɓarkewar cutar Ebola da ake fama da ita, duk suna iya zama dalili. A makon da ya gabata dai, majalisar wakilai ta amince da ƙudurin. A ranar Litinin ta wuce kuma majalisar dattijai ita ma ta bi sahu wajen kada ƙuri'ar amincewa da daftarin dokar. A wannan Juma'ar, 'yan adawa da magoya bayan Tshisekedi suka yi arangama a ƙofar majalisar dokoki a birnin Kinshasa. Jaridar The Bild ta yi tsokaci a shirin da ta kira gwarzon Cape Verde mai tsaron gidan ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Josima Diaz. Bayan ƙwazon da ya nuna a gasar da suka kara da ƙasar Spain a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, Josima Diaz mai tsaron gidan Cape Verde yanzu yana da miliyoyin magoya baya a shafukan sada zumunta. Jarida ta ce kafin gasar ƙwallon ƙafar ta duniya ba san shi ba a shafukan sada zumunta. Mai tsaron gida Josima Diaz, ɗan shekaru 40 da haihuwa, ya burge jama'a da bajintar da ya nuna a karawar da suka yi da zakarin Turai na ƙasar Spain inda suka canja ras babu inda aka ci. A lokacin wasannin, shafinsa na Instagram ya samu tagomashin mabiya daga mutum 50,000 zuwa sama da miliyan 6. Ko ba gabajintar kama zafafan ƙwallayen da 'yan wasan Spain suka buga masa, wani gidan talabijin na Brazil, Kels TV, ya buƙaci masu kallo a daidai rabin lokaci na wasan da su bi mai tsaron gidan na Cape Verde a shafinsa na Instagram. Wannan ya ba shi ƙarin mabiya kusan miliyan 77. Diaz ya gode gidan talabijin ɗin da wannan karamci. Tuni hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta yana mai tsaron gidan na Cape Verde Josima Diaz a matsayin gwarzon wasa na wannan lokaci.
1: To da sharhunan jaridan Jamus ɗin kan nahiyar mu ta Afirka da Abdullahi Tankwabala ya fassara ya karanto muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi a 20 na wannan lokaci. Kada ku manta kuna tare da sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus, kuma kuna iya sauraron mu kai tsaye ta shafukan mu na sada zumunta da ma shafukan mu na internet. Yanzu bari shirin ya dora, inda zamu shirinmu na farko na gaba zai yi magana kan yadda zai yi nazari kan yadda ake gudanar da kaɗe-kaɗen dare na al'ada kamar goge a gidajen gala tsakanin matasa da 'yan mata.
3: DW dandalin matasa.
4: Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin matasa. Shiri ne wanda ke kawo muku kai kawo da kuma abubuwan da matasa ke ciki a faɗin duniya. A wannan shiri za mu yi waiwaye a tarayyar Najeriya, a nan cikin jihar Jigawa, arewacin Arewa, inda za mu yi waiwaye a kan yadda matasa ke cashewa a gidajen gala, inda aka fi sani da solo, wasu kuma ce mishi gidan drama. Za kuma mu duba yadda irin waɗannan gidaje suka maye gurbin lokacin da matasa ke fita da 30 na dare domin yada rana wajen kiɗe-kiɗe irin na garaya da kuma gurme. Shin hakan take? Duka za ku ji a cikin wannan shirin tare da

0: kama dalla.
1: Matasa na ɗaya daga cikin ƙashin bayan kowace al'umma, wanda da su ne ake kafa al'umma ta yi inganci. Mun duba a yanayin gidaje inda matasa mata da maza ke zuwa ki gwangwaje, wato gidajen gala. Muhammad Adamu Wada Dutse shine shugaban kungiyar nan ta Asarki Art, wanda ke hada gala inda 'yan mata ke fitowa su gwangwaje su yi rawa a wani yunkuri wanda ake kira da kunkuru na bushiya kafa. Wannan shugaba ya ce gala daban, solo daban, drama daban.
2: So, da farko ina so a fahimta ma menene gala din. So mutane su kan dauki wannan activities ko kuma wannan al'amari a matsayin wai gala ko kuma wani abu na wannan suna ne daban aka ba su. Amfanin wannan wasanni da muke na drama shine na farko yana rage wasu abubuwa na wato batanci, musamman shi gidan wasa yakan tara al'umma da yawa. Duk lokacin da aka ce yau babu irin gidajen irin wannan wasannin, yakan sa akan samu matsaloli a cikin anguwanni, musamman ta bangaren bata tarbiyyar ƴaƴa mata, ƴan mata da suke gidan iyayensu. Amma idan ka hada irin wannan wurin, yawanci zaka ka tattara al'umma wuri guda, wanda zai zamanto lokacin da zaka tashi kuma kowa ya barci. Tashi lokacin tashin mu karfe 10:30 muke tashi, kuma idan muka tashi ni ne na karshe da nake tafiya, amma kowace gida na kama na killace su na ajiye su.
1: Ɗaya daga cikin 'yan matan da ke gwangwajewa a gidan gala kuwa mai suna Fatima ta bayyana cewa ta ɗauki wannan sana'a ta rawa da gwangwajewa a kan daɓe a matsayin sana'a, domin da ita take ci take sha take ciyar da 'yan uwanta, duk da cewa ba a mahaifar da aka haife ta take ba.
3: Inda wasu kuma ba aka suke kallon ta ba, to ni dai kawai na ɗauke ta a matsayin sana'a, tunda sana'a na zo yi, to ni kawai a matsayin sana'a na zo yi a wajen ta. Inda kowa yake fita je ofis ya zauna ya nemi kuɗi ya sana'arsa, to ni ma haka na ɗauki gara, zan fito in zo nan a mutunci a komai na nemi kuɗi na ne sana'ata, to kawai haka na ɗauke ta ni. Ta nake samun kuɗi a gidan wasa? Haka ce ta nishaɗi, nishaɗantarwa, ka zo wasa da dagaya da mutane da zama lafiya haka, da nishaɗantar da mutane, to wannan ya ja hankalin mutane su ga za su iya maka alheri, su zo har inda kake, su zo su baka, su maka alheri ba tare da ka je ka ce ba ni ko wani abu ba, kawai yanayin wasanka da yanayin nishaɗinka yake janyo hankalin su zo su sa maka. Yanayin nishaɗi ana iya wasanni da dama haka, MC yakan iya wasanni haka na ɗagawa ta nishaɗi dai haka, ba wai 'yan kallo nishaɗi ɗan entertainment haka a kan fulu. Na tashi daga nan already akwai gidan 'yan wasa da ciyaman na me yake kama mana. Muna tashi da mun dukkan mu gidan mu ɗaya, za a haɗa ana fef a tafi gida.
1: Daga cikin samarin da wannan harka ta gala take burgewa akwai wani ɗan kasuwa wanda yake da sana'ar gwanjo, wanda ya ce shi mutumin Jos ne kuma sunansa Malam Aminu. Ya bayyana min yanda idan ya zo gidan gala hankalinsa yake kwanciya, yake samun nishaɗi matuƙa da aniya.
4: Ni ɗan garin Jos ne, amma ni ɗan kasuwa ne, ina siya da siyarwa. To shi wannan harka tasu ta gidan gala, to abu ne wanda mu muna zuwa muna samun nishaɗi, ba dan wani abu ba, ko daga cikin gidanka ne kana iya samun bacin rai, a'a ko a layin kasuwarka ne wani fureja dai ya mayawa. To maimakon ka je gida ka zauna ka dinga yawan tunanin abu, idan ka zo cikin gidan gala akwai entertainment, to da ka zauna kana munafurcin mutane ko kuma ka je gida damuwa ta dame ka har ya kasance irin wannan abubuwan da bacin ran wani ya shafi wani iyalinka haka, to yakan iya kasancewa ka fito ka dan zo koda gidan gala ne, idan ka zo ka zauna akwai abubuwa wanda suke yi suke kirkira sa wanda zai dauki hankali. Ai mu kamar a jinin mu ne, ba dan komai ba, tunda ka debo freja ne ka zo gidan wasa sai akai abin da kai dariya kai nishadi ka ji dadi kana ta farin ciki, to ina ganin wanda ya iya faranta ma lokacin da kake bakin ciki kai zo ka dawo kana dariya, to in ka dauki abin hannunka ka bashi ina ga ba laifi bane ba, ba dan komai ba ya burge ka kuma ka ji abin da ya mulka ya maka, ba aiki yema ba ba komai ba, kai dai sai ka wahalaka nemo. Amma in ka zo gare su yanayin burge kan da zasu da nishadin da zasu bari kaga kowa na nishadi, yakan iya samu dau abun hannun mu gwasu. Eh to ni ina harkar gwanjo ne, ni ina zuwa Kano Saro dilan gwanjo 3-4 in zo isa a shago na, kuma a ciki alhamdulillah ina samun biyan bukatar da zan yi wa iyalaina, yi wa wasu ma kuma na yi wa kaina har in zo sanadin haka a cikin abin da nake da shi din wanda ya zama riba ta in zo in kyautata mu ƴan gala wanda ya kasance tunda na dauki gurin ya gurin da zai bani nishadi idan na zo ni faruwar haka sai in kyautata musu ni kuma na dauki wannan kamar ba wani abu bane ba duk dai abin da zuciya ta bukata.

0: To madalla yanzu kuma sai wasan kwaikwayon mu na ilimin fasahar zamani wanda muka wasan kwaikwayon mu ya mayar da hankali akan yan zamanin computer. Takin wasan na yau kai hari.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Ma sauraron wannan tasha mai farin jini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karo a sabon jerin wasan mu na yan zamanin computer mai suna Rabiu Yasukilayi wannan jerin wasan ya mayar da hankali ne akan wani batu mai muhimmanci tasirin labaran kanzan kurege da kuma labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani wannan shine kashi na biyar na wannan wasa A baya Rabiu da ƴar uwarsa Gaje duk sun sami aikin da suke nema ido a rufe wato aiki da tawagar yakin neman zaben ƴan takara masu hamayya da juna amma yayin da ita Gaje take yin aikin bisa radin kanta Rabiu kuma aikin nasa yana da albashi mai tsoka abubuwan da suke tattare da aikin nasa suna da ƴar mushkila kuma da farko ma yayi ta waswasin karbar aikin Gaje kuma tun da farko an fada mata kada ta sa ran samun wani kudi to ko yaya wadannan ƴan uwan juna suke gudanar da sababbin ayyukan nasu kuma yaya batun kullakullar siyasar ke tafiya tsakanin shugaban Yunus da mataimakan sa bari mu ji yadda abin yake a wannan kashi mai taken kai hari
4: Rabiu na zaune ya sunko yadda kai a gaban tarin kwamfutocin sa yayi awanni a wannan wajen yana ta kokarin tace wani faifan bidiyo wanda aka nemi ya kirkira faifan bidiyon kamar ya nuna Dr. Mai Nasara ne a wani sansanin baya da horo na sojoji yana duba wata kungiya ta jami'an sojoji bidiyon na ɗaya daga cikin farfaganda da ya kamata ya kirkira domin a bata sunan Dr. Mai Nasara amma dai Rabiu bai san me suke nufin yi da wannan faifan bidiyon ba hankalinsa duk ya tattara ga wannan aikin yadda har sai da ya firgita yayin da aka bankado kofa haka kwatsan Gaje ce kuma da alama tana cikin farin ciki
5: kai ashe ma Gaje ce wallahi kin bani tsoro
6: Allah
5: so kike zuciyata ta buga ko
6: ai sai ma ka ji wannan labarin
5: menene
6: ka san kuwa wane ne sabon mai kula da bangaren kafafun sada zumunta na zamani na dan baiwa Dr. Mai Nasara Sa'adu
5: Wane ne shi?
6: Takan mana.
5: Da gaske?
6: Kwarai kuwa. Naji a matsayin ƴar sa kai kuma ya nada ni jagorancin bangaren kafafun sada zumunta na zamani a nan headquarters yakin neman zaben sa.
5: Da gaske kin yadda da abin da Mai Nasara yake fada Gaje?
6: Ah, sosai ma kuwa. Kaifa?
5: Ah, ni sam ban yadda da kowanne dan siyasa ba kuma duk san da nake masa. Mai Nasara shi ma dan siyasa ne kamar sauran.
6: Rabiu, wannan maganan daga bakinka yake fitowa kuwa? Idan da ban san ka ba, da sai na dauka kana a gwamnati aiki ne.
5: Wa, ni? Haba. Haba, gwamnati aiki kuma sam taya ma za a yi haka ta yiwu.
6: To in ba haka ba, me yasa kake kare su rana tsaka?
5: Ba haka bane ba Gaje. Ina ganin gaskiya ya kamata ki ƙara kula da wannan hayaniyar ta siyasa. Akwai jita-jita ma da take yawo cewa wai shugaba Yunusa yana dab da murƙushe ƴan tawaye.
6: A ina ka ji wannan?
5: Ni ma haka naji mutane suna ta tattaunawa a cikin gari.
6: Da gaske Rabiu, ka ji mutane suna magana a cikin gari. Kuma sai ka yarda?
5: Gaje irin fa wannan labarin ba abun ai watsi da shi bane ba fa. An ce fa idan kika ji gangami to da labari amma babu shi yana nan tafe
6: amma ai wannan labarin ba a tantance shi ba kai a hankali Rabiu kada ka yada labarin ƙarya da ka iya jawo rudani
5: Gaje na hana ki dora komai game da wannan
6: me kace ban ji ba kana nufin me
5: ki yi hakuri ba wai haka nake nufi ba ina nufin ke ƴar uwata ce Gaje ina gudun kada wani abu ya same ki ne shi yasa
6: To shikenan naji zan iya kula da kaina Rabiu. Kai abin da yake gaban ka kuma ni ma ka kyale ni na yinawa ka ji ko?
5: Gaje. gaje.
4: Gaje ta sauya tufafi marasa nauyi ta kuma sanya slippers. Girkinta ne a wannan ranar, don haka sai ta shiga cikin kitchen domin ta dafa abincin dare.
7: Me za mu ci yau da daddare? Wannan kanshin yayi. Menene?
6: Suya ce.
7: Yayi, ina son suya. Rabi'u ma haka. Kin san abin da yasa yake fushi yau?
6: Zainab kenan. Kyale wannan sarkin fushin. Na faɗa masa ne na shiga tawagar yakin neman zaben Dr. Mai Nasara. Sai naga kawai abin bai masa dadi ba.
7: Amma saboda me? Na dauka yana tare da Dr. Mai Nasara.
6: Ni ma haka nake tunani. Ban san dalilin da yasa ya canza ba kuma.
7: Kinga ga yanan zuwa. Zai fi kyau mu bar magana nan mu bacci kawai.
6: Ku bari ma yi magana wani lokaci.
8: Maganar me kuke yi? Ina jin ku da nake zuwa.
6: Ba komai.
7: Kawai muna dan tattaunawa ne.
6: Kai? Wannan ba shugaban kasa ya nusa bane a talabijin? Zainab, da Allah dan ƙara sautin.
7: Ciao.
9: Kamar yanda nake faɗa muku. Sama da shekaru 24 kenan muna tare a wannan tafiya. Ku a matsayin ƴan ƙasa ta masu biyayya, ni kuma a matsayin shugaban ku.
7: Yawwa.
9: Amma ana samun lokaci yazo inda bukata ƙasa ta fita mutun daya. Ya ƴan ƙasa ta, maza da mata. Ina mai bakin cikin sanar da ku cewa na janye daga takarata ta neman shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar TPP.
7: Na janye?
9: Na san cewa kuna da tambayoyi masu yawa. Kamar me zai sa in janye? Ko wane ne zai mai gurbi na? Ko kuma ya zamu da harkokin yakin neman zaben mu? Ina so na tabbatar muku da cewa bamu da matsala a yakin neman zaben mu. Jam'iyyar mu tana nan da karfin ta kamar da. Kuma na san za ta ƙara karfi duba da wanda zai gaje ni, wanda ba wani bane sai wanda ya dade yana rike da mukamin minista harkokin cikin gida, wato mai girma Mati Zanzaru. Lokacin da jam'iyyar mu ta fara kafa gwamnati, ba mu taba tsammanin
7: ci gaban da. Murmushi naga kai fa. Dan me zaka yi murna da wannan?
6: Zainab kenan. Na faɗa miki dan uwan mun nan ya saki layi. Yana goyen bayan azzalumai.
8: Habawa. Kuma za ku yadda cewa Mati shine dan takarar da yafi dacewa. Wataƙila zan yadda lokacin da shugaba Yunusa yake yin takara. Amma a yanzu
7: menene bambanci tsakanin Mati da Yunusa?
6: Ato,
7: ina nufin tare suka dinga mulkin kasar nan har na tsawon shekara 24. Kowa ya san tare suke. Mati ne wanda Yunusa ya fi amincewa da shi a cikin masu ba shi shawara.
6: Sosai.
7: Zai ci gaba da aiwatar da manufofin Yunusa ne kawai.
6: Imana.
9: Ina neman ku da ku ci gaba da wannan tare da
4: bayan 'yan kwanaki, fadar gwamnatin Tunkuza sai ta sauya. Bangwayen duk sun yi kace-kace da hudojin harsasai, sannan kuma sun baci da jini sai ka ce wani filin yaƙi. Har yanzu dai ba a daina jin amon harbe-harben bindigogi ba, amma an murƙushe 'yan tawayen waɗanda suka kai wa fadar gwamnatin hari.
6: Jama'a barkanmu da warhaka. Ina gabatar muku da wannan rahoton ne yanzu da yake faruwa a nan cikin garin Tunkuza, inda aka kawo fadar shugaban ƙasa hari. Rahotanni da ba a tabbatar ba sun alakanta tawayen da ɗan takara shugaban ƙasa Dr. Mai Nasara. Fadar gwamnatin ƙasa tana zarginsa da shirya juyin mulki don kawar da shugaba Yunusa. Subhanallah.
10: Kaɗan matsa mana ne a jikin marasa ta kallada.
6: Yawwa, kun ga gashi nan ga shugaban nan ga shugaban
10: nan.
6: Yawwa, kamar yadda kuke gani, yana sanye da kayan soja. Wataƙila so yake nuna mana cewa har yanzu shi babban komanda ne. Bari mu ji abin da zai faɗa.
11: Ya 'yan uwana 'yan Tunkuza. Abubuwan da suka fara 'yan kwanaki biyun nan sun zama kamar wani baƙin fenti ne a tarihin ƙasar mu. Masu laifi da masu son kwace mulki ta ƙarfi da yaji sun yi yunkurin karɓar mulkin da aka danƙa mana ta hanyar demokaradiyya. A yau da safen nan gwarazan sojojinmu sun yi nasarar murƙushe wannan yunkurin mara tushe. Gwamnati na da hujjoji masu yawa, da suke nuna cewa Dr. Mai Nasara Sa'adu na da laifi. Za ma iya ganin wasu a kafafen sada zumunta. Misali, faifan bidiyon da ake iya ganin Mai Nasara ƙarar a sansanin bayar da horo na sojojin haya yana bayar da umarni ga 'yan tawaye. Waɗanda wasunsu suna kwanci a nan a mace. Yawwa.
12: Amma yana bai.
11: Kai me yake tambaya kai kuma?
6: Ranka dade, ban gama ba. Amma shugaba, an gano faifan bidiyon nan na boge ne. Ƙwararru sun tantance cewa an yi masa kwaskwarima ne, sannan ba na gaskiya ba ne.
11: Me ma kika ce sunanki ƴan mata?
6: Ban faɗi sunana ba yalla bai, amma sunana Gaje Sani.
11: Wace kafa sadarwa kike kaiwa rahoto?
6: Ina da wani shiri ne da nake yi da ake kira Filin Gaje a dandalin sada zumunta na YouTube.
11: Yawwa, dama na yi tunanin haka. Ashe ijiri da ƙarya ce. Ni ba ma san ta yaya kika shigo nan ba, amma a bayyane yake bake ma san me aikin jarida yake nufi ba. Irin ku ne suke yaɗa labaran ƙanzon ku rege. Wai ko kina ma aiki da ƴan tawaye ne?
3: Wannan shine ƙarshen kashin na yau. Koyaya yakin faɗa mini hujjarka in faɗa maka tawa zai kasance tsakanin Rabiu da ƴar uwarsa, yayin da su biyun suke aiki da mabambantan alƙibla. Wane ne zai yi nasara? Kuma yaya garin Tunkuza zai ƙarke a wannan hargitsin? Ku biyo mu zuwa kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance. Shafinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin ra'ayoyinku. Kazalika, me zai hana ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan birnin Bon nake cewa ku huta lafiya.
0: Tuma da lama sauraro, yanzu kuma filin naku ne.
1: DW wasiqun masu sauraro.
13: Masu sauraro, barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bon na tarayyar Jamus, Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

Da farko zan bude shirin da karanto wasikar Mustapha Zindar Jamhuriyar Nijar wanda ya ce Assalamu alaikum DW Hausa. Tambas abin da ya faru a babban birnin kasar mu Nijar, wato birnin Yamai, abin akwai aya tambaya. Musamman jama'ar da suke kusa da filin jirgin, ya kamata da zarar sun ga wanda ba su yarda da shi ba su sanar da hukumomi. Sannan ina kira ga gwamnatin mu ta Nijar mai adalci da mutukar kaunar al'ummar ta da ta sa dokar ta ɓaci a cikin birnin Yamai, sannan kuma a zurfafa bincike na musamman domin kama duk wasu masu hannu a cikin wannan mummunan harin. Allah ya ci kan sojojin mu na Nijar da suka rasu, ya sa kuma kwanciya hutu ce a gare su. Sai wasikar ka Buren Bukar Dodori wanda yake cewa DW Hausa, gaskiya zan yi tsokaci ne akan abubuwan da ke faruwa tsakanin Kalaman Davido da kuma Dauda Kahutu Rarara, domin tun bayo ba ake ta kashe al'umma a Najeriya ana sace-sacen mutane da kuma sace ɗalibai da kuma wanda ya kunno kai a kwanakin nan na sace-sacen manyan mutane a arewacin Najeriya. Domin dukkaninsu, domin kansu suke wannan cacar baka, an yi walƙiya mun ganku duk ire-irenku, ba kuna yi ba ne domin al'umma. Mu dai fatan mu Allah Ubangije kawo ƙarshen matsalolin da 'yan uwanmu 'yan Najeriya suke fuskanta, kuma muna addu'ar Allah Ubangije kawo mana mafita a Najeriya. Muna addu'ar Allah Ubangije kawo mafita a Najeriya da ma ƙasashen Afirka baki ɗaya. Sai kuma wasiƙa daga Aliyu Zubair tare da Muktar Aliyu da maman Maryam Hayin Ojo da kuma Suleiman Aliyu da Afnan Yar Umma, dukkansu daga 'yan taki Fizar Zaria jihar Kaduna, masu cewa DW Hausa, duba da yanayin taɓarɓarewar al'amuran tsaro a ƙasar mu Najeriya, ba daidai ba ne 'yan siyasarmu da mahukunta su mai da rayukan mutane abin wasa na siyasarsu. Matsalar tsaro dai ya zama tamkar cin kwan mu kauniya. Allah Ubangiji ya ƙara tsare mana rayukanmu a ko'ina muke. Sai kuma wasiƙa daga Sagir Adam Shartawa daga unguwar Adadan Tsoho da ke Maraɗi, Jamhuriyar Nijar, wanda ya ce DW Hausa, babban abin da ke damuna a baya-bayan nan shi ne matsalar tsaro. Abin takaici ne a ce kullum matsalar tsaro ƙara ta'azzara take a cikin yankin Sahel, musamman Nijar, Najeriya da Mali. A don haka muke kira ga shugabannin siyasa da na tsaro da su mai da hankali sosai kan wannan matsala. Sai wasiƙa daga Ubar Baban Yayi Sabon Gida daga karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawar Najeriya, wanda ya ce yau na shigo wannan fili ne na shirin wasiƙun masu sauraro domin in tunatar da shugabanninmu da ke wakiltarmu musamman a matakin jihar Jigawa, wato gwamna da 'yan majalisar wakilanmu da sanatoci na majalisar tarayyar yankin ƙananan hukumomin Auyo, Haɗeja da kafin Hausa. Tunatarwar tamu dai ita ce batun ramukan titin da ya tashi daga garin Haɗeja zuwa karamar hukumar Zaki na jihar Bauchi. Ramin da ruwan ambaliya ya sanadiyar yanka titin tun a shekarar 2022, wanda har kawai yanzu shiru kake ji kamar an aiki bawa garinsu, an ta samun asarar rayuka ga hadara da ake samu ga kuma damuna ta dawo. A don haka muke fatan Allah ya sa kiranmu ya kai inda ya dace.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro assalamu alaikum Latifa Mustafa Ja'far ke ta barkamu da yamma kuma sannan mu sake kasancewa tare da ku a zango na uku kana na karshe. A jerin shirye-shiryen da muka saba gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Jikon rahotanninmu na wannan lokaci zai mayar da hankali ne kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Iran da Amurka wacce ke shirin durƙushewa tun ba a je ko ina ba. A jamhuriyar Niger kuwa Amurkance take wani yunkuri na zuba wato hannun jari a bangaren ma'adanai da makamashi. A Najeriya gwamnatin jihar Edo ta yanke wani hukunci na kafa kotu da za ta rinka hukunta masu sace mutane domin neman kuɗin fansa da kuma masu sace mutanen su gudanar da tsafi da su. Da yake Juma'a muna tafi da rahoton wasanni. Akwai shirin darasin rayuwa da lafiya jari da kuma ra'ayoyinku da kuka bayyana dangane da rahotannin da muka gabatar muku. Kafin nan ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Isra'ila da Hezbollah ta Lebanon sun amince da daina kawo juna hare-hare. Kotu ta daure mutumin da ya barazana kashe tsafin shugabannin gwamnatin Jamus Angela Merkel da Olaf Scholz. Kifiyar kwale-kwalen ƴanci rana a Libya ta janyo mutuwar mutane 51. Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon sun amince da daina kaiwa juna hare-hare a wannan Juma'a biyo bayan yadda rikicin su ya janyo tsaiko garanta ba hannu tsakanin Amurka da Iran kan yarjejeniyar dakatar da yaki baki daya tsakanin kasashen biyu. Sanarwar ta fito daga bakin wani babban jami'in gwamnatin Amurka wanda ya ce yarjejeniyar dakatar da rikicin ta fara aiki ne da karfe 4 na yammacin wannan Juma'a agogon Lebanon daidai da karfe 1 agogon GMT. Jami ya ƙara da cewa Amurka ta fahimci yadda bangarorin biska fafa ta wani kazamin yaƙi a wannan rana. Dalilin kenan da ya sanya Amurka da Qatar bisa tallafin Iran suka shiga tsakani don kawo ƙarshen rikicin. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce kazamin faɗan ya halaka mutane 47, yayin da Isra'ila ta tabbatar da mutuwar sojojinta 4. Lebanon da ya ƙara janyo tarnaƙi ga ƙoƙarin shugaban Amurka Donald Trump na cimma sulhu da Iran domin samar da zaman lafiya a yankin Gabas ta Tsakiya. Wata kotun Jamus ta yanke wani mutum hukuncin daurin shekaru 3 a kurkuku bayan samun su da laifin yin barazanar kisa ga wasu 'yan siyasar kasar, har ma ya zayyano sunayen tsaffin shugabannin gwamnatin wato Angela Merkel da Olaf Scholz cikin waɗanda ya ce zai kashe. Kotun birnin Düsseldorf ce ta yanke wannan hukunci a wannan Juma'a ga mutumin mai shekaru 50 mai suna Martin S, wanda yake da tushen Jamus da Poland, inda ya wallafa kalaman barazana a shafinsa na sada zumunta. Haka zalika daga cikin jawaban da ya wallafa ya bukaci a bashi tallafin kudaden crypto a matsayin tukuicin aikin da ya kudura niyyar aikatawa. A yan shekarun nan jami'an tsaron Jamus sun tarwatsa rukuni daban-daban na gungun masu ra'ayin riƙau da ke nuna tsananin kyama da ƙiyayya ga hukumomin gwamnati da kuma 'yan siyasa. Yar jarida nan ba Jamushiya da aka tsare a Syria ta shaƙi iskar 'yanci bayan sakinta da aka yi, kamar yadda ɗan uwanta Antonius Michelman ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran Jamus DPR. Eva Maria Michelman ta iso Jamus da yammacin wannan Juma'a bayan tahowa daga Jordan, kuma tana cikin ƙoshin lafiya, in ji ɗan uwanta, ko da yake ya ce an tsare ta ne a wani wuri guda ita kaɗai. Ma'aikatar yaɗa labaran Siriya ce ta ce an kama Eva Maria Michelman, 'yar asalin birnin Cologne, a ranar 18 ga Janairun da ya gabata a birnin Raqqa lokacin wani samaman da sojojin ƙasar suka kai. To sai dai babu labarin wani ɗan jarida Bakur da abokin aikinta ɗan asalin Turkiyya mai suna Ahmad Polat da aka kama su tare, wato babu ƙarin bayanin halin da yake ciki, in ji Antonius Michelman. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Mutane 51 ne suka rasa rayukansu sanadiyar kifiyar kwale-kwalen da suke ciki a gabar ruwan ƙasar Libya a gogarinsu na tsallakawa Turai. Ƙungiyar agaji ta Abrin Group ta tabbatar da gano gawarraki 11, inda ke ci gaba da laliban sauran 40 a ƙarƙashin ruwa bayan afkuwar haɗarin a ranar 12 ga wannan wata na Yuni da muke ciki. Kimanin mutane sama da 800 suka rasa rayukansu a tekun Bahar Maliya daga ranar 1 ga Janairun bana zuwa 16 ga Mayun da ya gabata, in ji hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM. Ministan Sufurin Birtaniya Heidi Alexandra ta yi kira ga Firaministan ƙasar Keir Starmer da ya yi murabus daga aikinsa bayan da magajin garin Greater Manchester Andy Burnham ya lashe zaben Majalisar Dokokin Ƙasar. Jaridar Financial Times ta rawaito Heidi Alexander na cewa Starmer ya tsara jadawalin ficewa daga ofishinsa. Kasancewar komawar Andy Bannon majalisa ka iya ingiza rikicin shugabanci a jam'iyyarsa ta Labour. To sai da Prime Minister Keir Starmer ya kikasa kasa ya ce ba zai aje mukaminsa ba. Duk wani kiraye-kirayen da ake masa na cewa hakan wata mafuta ce mai kyau ga jam'iyyarsa ta Labour da kuma Burtaniya baki daya. A gasar cin kofin duniya ta FIFA da ke gudana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico, yanzu aka an shiga wasanni biyu na rukuni a kasashen da ke buga. Nan gaba da ran nan mai masaukin baki Amurka za ta fafata da Australia, sai wasa tsakanin Scotland da Morocco, Brazil da Haiti, da kuma karawa tsakanin Turkiya da Paraguay. Tuni ɗaya mai masaukin bakin Mexico ta samu tiketin zuwa zagaye na gaba bayan tattara maki shida inda ta doke Korea ta Kudu da ci ɗaya da nema. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: An gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya fassara kuma karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu ne za ku ji cewa an gudanar da wani taro a Ghana ta karɓi bakuncin wani taro kan hanyoyin magance cinikin bayi. Sannan kuma akwai rahoton wasanni da yake yau Juma'a, amma yanzu bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan yammaci da nazari kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da Iran da ke kuma fuskantar targarda. An dakatar da tattaunawa tsakanin Amurka da Iran a wannan Juma'ar bayan afkuwar mummunan fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah a kudancin Lebanon, lamarin da jami'ai suka sanya ayar tambaya game da yarjejeniyar da aka fara rattabawa hannu don kawo ƙarshen yakin yankin gabas ta tsakiyar. Abdullahi Tanko Bala na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
3: Bayan wannan musayarwa dai, ɓangarorin biyu, Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah, sun amince da tsagaita wuta kamar da wasu jami'ai suka nunar. Biyu daga cikin jami'an da suka sanar da tsagaita wutar sun fito ne daga yankin gabas ta tsakiya, yayin da ɗaya jami'in kuma ya kasance jami'in gwamnatin Amurka. An cimma wannan matsayar ce bayan shiga tsakani na Qatar da jami'in Amurka da kuma na Iran, sai dai kuma jami'an uku ba su da izinin furta wata magana a hukumance. Sun yi wannan ne tare da buƙatar a saka sunayensu. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bai ce uffan ba. Mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Brigadier General F.E. Defrin ya ce ba su samu wata sanarwa da ta saba da abin da gwamnatin ta faɗa da farko ba. Yana mai cewa sojojin Isra'ila na aikin kare kansu ne kuma za su ci gaba da yin hakan. A hannu guda dai, jami'an Iran da na Amurka sun soke tafiyar da za su yi zuwa Switzerland. Jami'an Iran sun ce sun ɗage tafiyar da aka tsara zuwa Switzerland har sai an dakatar da faɗan da ake yi a Lebanon kafin ci gaba da dukkan wata tattaunawa. A cewar mutanen da ke da masaniya kan batun, shi ma mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya ɗage tafiyarsa zuwa Switzerland. A yau Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya ce ana ci gaba da tattaunawa tsakanin mashawarta kan mataki na gaba na yarjejeniyar ƙarshe. Tun da farko, wani babban jami'in gwamnatin Iran Ibrahim Rasai ya ce dama can yana da shakku akan yarjejeniyar fahimtar juna da aka sanya a hannu tsakanin Amurka da Iran. Ya ce ni akan kaina bani da ƙwarin gwiwa akan yarjejeniya da Amurka. Dalili ko shi ne irin yadda suka riƙa saɓa alƙawari a baya. Yaƙe-yaƙe biyu da muka shiga a shekarar ta gabata, dukkaninsu ƙaƙaba mana aka yi, domin sun faru ne yayin da ake tsaka da tattaunawa da Amurka. A saboda haka Tehran muna cikin shirin ko ta kwana, ko da wani yaƙin zai ɓarke. Mun daina yadda da abin da Amurka ke faɗa, za mu yi aiki ne da hankalinmu da kuma tunaninmu. A lokaci guda kuma muna amfani da zaɓin shawarwari na diplomasiyya, kuma akan haka za mu ci gaba da tattaunawa da Amurka. Yarjejeniyar farko ta fahimta da aka sanya a hannu dai ta dakatar da faɗa a Iran da yankin tekun fasha da kuma buɗe mashigin Hormuz, sai dai tattaunawar da za a yi a gaba za ta kawo ƙarshen rikicin baki ɗaya. A cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon, faɗan da ya ɓarke a jiya tsakanin sojojin Isra'ila da Hezbollah a kudancin Lebanon ya yi sanadiyar mutuwar mutane 21, yayin da Isra'ila kuma ta ce sojojinta huɗu sun rasa rayukansu. Baya dai ga faɗa, ci gaba da mamaye yanki mai yawa na kudancin Lebanon da Isra'ila ta yi na daga cikin batutuwa masu sarƙaƙiya da ake ƙoƙarin warwarewa. Iran ta dage cewa dole ne Isra'ila ta janye, to amma Netanyahu ya ce sojojinsu za su ci gaba da zama a yankin tsaro da suka shata har zuwa lokacin da Isra'ila za ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa ta kariyar tsaro.
1: An gaida Abdullahi Tanko Bala da wannan rahota dangane da wannan batu daga Nambon na Tantabi Abdulmajid Musa lauya kana mai sharhi akan sulhu da shiga tsakani da hulɗar diplomasiya a Ghana ta wayar tarho wanda kuma yi mana nazari kan yadda za ta kaya idan har yarjejeniyar aka Isra'ila ta ci gaba da karya ka'idojin yarjejeniyar nan ko kuma yarjejeniyar ta yi nasara
4: kun ga da teburin shawara ko ko za zo teburin yarjejeniya ana zuwa ne da yadda da juna ko ko akwai alaman cewa akwai wani hakokinmu da muke da shi zamu ajiye gefe ba bangare na su haje na su wani su haje na su kusance kamar wani ya masa ma wani ne ya zo teburin shawara ko ko mai shin ya zo ya saurara ne ba ya zo ne ya zo ayi shawara da shi ba
1: Babbar abin da ya kawo tarnaki shine maganar kasar Lebanon da Isra'ila ke ci gaba da kai mata hare-hare kuma an jiyo shugaban Amurka Donald Trump yana wato sukan Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da cewa yana kokarin yin kafar ungulu da wannan sulhun da suka yi har ma da barazanar cewa Amurka za ta iya yayewa Isra'ila baya kuma in ta yi mata baya ba za ta iya tunkarar Iran ba kana ganin wannan wani abu ne da zai iya kawo matsala tsakanin ita Amurka da babbar aminiyar ta Isra'ila
4: zai iya kawowa amma yayi ya fita tsakanin Isra'ila da Amurka don su Isra'ila suna cewa in ba don su ba da ba Amurka Amurka kuma na cewa in ba don su ba da ba Isra'ila domin suna ga kaman su a kansu in taimaka Amurka ta zama Amurka sai sa dole Amurka ko ta biya wannan bashi a gunsu ko me suke kan Amurka ta fita bayan su matsalan ban da tsoron duniya ke yi ma Amurka ya bar yanzu Amurka ta shiga cikin haicin tana so ta gane kamar yanzu dai gaskiya abin na aski ta kai gaban goshi game da batun abin da ke fa na Lebanon ga zai iya bata tsakanin su to amma ban sani ba sun fita bayan su suka yi wani saba ba su fito filin su zarge su ce shi mai zama kamar ana malmo sa musu lamba yin so su bara baban da suke yin ko a
1: an jiyo al'ummomin kasa da kasa da suka yi maraba da yarjejeniyar da aka cimma da tsakanin Isra'ila da Iran na yin matsin lamba ga gwamnatin Isra'ila akan abin da take yi wanda zai iya janyo tarnaki ga wannan yarjejeniya da ake fatan za ta kawo zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya baki daya a baya wa'annan kasashe na daga cikin waɗanda suke marawa Isra'ila baya kusan a duk abubuwan da take yi kana ganin lokaci ne yayi da zai iya cewa Isra'ilan ka iya zama saniyar ware kamar yadda Iran ta zama a baya
4: Isra'ila ta zama saniyar ware da jimawa to amma yadda da ke tsakanin su da Amurka da Amurka sai ba su fita bayan su ne shi ya ban Isra'il ke sai kan kafanta tana ababan da take yin ga wa'anda ke kasa suna ainihin marama Isra'ila baya suke taimaka musu da makamai da sauran su yanzu su ma sun dawo rakiyarsu.
1: Wasu na ganin cewa daga shugaba Donald Trump na Amurka har ma Benjamin Netanyahu Prime Minister Isra'ila kowa yana ɗaukar matakin da ya ɗauka ne saboda buƙatu na siyasa a ƙasarsa.
4: Akwai abin na da alaka da siyasa. Ai Donald Trump shi da kanshi yanzu haka ya rago cewa kamar akwai alaman cewa in aka zo sabon jefa kuri'a election party shi ba su samu rinjaya domin ababen da suke yin ga. Shin sa wannan na cikin bayar yanzu aka yi sun ya shirya maybe ababa sun dan saki mafatin shi domin haka kuma manyan fatin da kan sun ga ya ba ta fatin shi ba ka samu nan bazan yana cinyan nan kuma ababan da ke na da ganin siyasa domin masu ra'ayin rikau da ke cikin garin suna mai mara mai baya halin saboda wannan kuma yake ababan da yake yin ganin shi ko yana kuma an bayyana haka ba za a iya ci mini saukan
1: a baya Iran ta zama saniyar ware inda duka kasashe kusan a ce suka juya mata baya baya ga dimbin takunkumin da ta shafa ma da su kana ganin idan aka samu daidaito Iran din ka iya dawowa wata wacce al'ummomin kasa da kasa ke dasawa da ita sabanin baya
4: a yanzu haka ko alaman cewa ainihin kasashe da ke kusa da Iran da ainihin gulf na kusance sun ce abin ga cinikayya da sauransu da Iran sannan takunkumin da aka jibiya ma Iran za ta daga wannan takunkumi sannan Iran kuma inda ta kai yanzu haka ta gwaji muka gani cewa kama ita ma
1: wato karfin makamanta
4: karfin makamanta kuma an yi ciniki da ta garu ka da wasu nemi ifin taimako wurin su a harkar technology da sauran su sannan wanda da ba su da rufin su da rufin su da akwai wanda ba su da hulɗa da su saboda tsoron Amerika ina ga kamar gaba dai Iran za ta kai zuwa
1: Abdulmajid Musa Halauya kana mai sharhi akan sulhu da shiga tsakani da hulɗar diplomasiya a Ghana a tattaunawar mu da shi Toyir Tarho dangane da yarjejeniyar sulhu tsakanin Amurka da Iran da ke fuskantar barazana sakamakon harharen Isra'ila a Lebanon. Da kuma haka ne muke kammala jigon rahotannin mu na wannan yammaci. Madalla wata tawaga ta masu zuba jari kan harkokin ma'adinai da makamashi daga Amurka ta kai ziyara jamhuriyar Niger da nufin inganta hulɗar zuba jarin a tsakanin ƙasashen biyu. Wakilin mu ne mai fadar gwamnatin jamhuriyar ta Niger Salisu Bukari na dauke da ƙarin bayani.
5: Wannan ziyara ta babban daraktan kamfani K&D na ƙasar Amurka Mr. Andy Kushma ta wakana ne bayan da a can kasar ta Amurka aka samu ganawa da jikadiyar kasar ta Niger da ke kasar Amurka wadda ta gamsar da su kan irin roman da za a iya samu idan har aka kulla hulɗa ta gaskiya tsakanin wannan babban kamfani na kasar ta Amurka da kasar Niger a fannin ma'adinai. Kuma ganawar su da ministan kula da albarkatun ma'adinai na kasar ta Niger kwamishina Kanar Abarshi Usman, Amurkawan sun nuna farin cikin su kan ganawar da suka yi. Dande kungiyoyin fararen hula masu sa ido na ganin albarkatun ma'adanai na kasar ta Niger sun amfani kasa da 'yan kasa ta bakin Aisami Chiroma. Hulɗar dai abin yabawa ce domin Niger na cikin sabuwar tafiya da kuma sabon dokoki na hulɗa.
6: Daman matsala akasari wani bi daga gare mu ne kenan, koda kamfanuka suna zuwa mu ne ya kamata mu yi yanda hulɗa za ta amfani jama'a, ƙasa ta samu alkhairi da yawa, ba a ce ba kawai wasu 'yan tsararrun mutane ne waɗanda suke ci amfanin abin a cikin wannan fanni na ma'adani, ko kuma a yanzu ga sabuwar tahiya wadda ake ciki wadda ake ce refundation, akwai wasu sharuɗoɗi da aka gindaya. Mutum ko daga ina yake idan dai zai biyayya ga wannan sharuɗoɗi da muka gindaya na kasan mu kenan mu za mu hulɗa da shi.
5: Kamar da yadda hukumomi da sauran masana ke faɗi, ƙarƙashin kasan Niger dai na kumshe ne da albarkatu na ma'adanai masu tarin yawa, kama daga ƙarfen uranium, man fetur da iskar gas, zinariya, gawai, tagulla da dai sauransu. Sai dai kungiyar nan ta MTGB RNS zauren gaskiya mai fafutukar ganin ma'adanai na kasar ta Niger ya amfani 'yan kasa ta bakin shugabanta Inusa Dodo Hambali na ganin cewa hulɗa dai da kasashe irin su Amurka sai fa an yi taka tsantsan a cikinta.
7: An ce an samu sabo abokan hulɗa wanda in ka tsaya ka diba ba su da jituwa da Amurkawa kuku da Turawa gaba ɗaya. Yanzu sabon abokan hulɗa ana nan ana haraka da su, an ɗauko wa'ancan da wanda ba su jituwa da su, an ba su hanya su ma su shigo a yi da su, kaga abun akwai ɗan ruɗan jiki.
5: A fuskar masu adawa da gwamnatin ta mulkin soja ta ƙasar ta Niger, musamman ma na ƙungiyar nan ta farar hula ta Jeven Senka da Tahiru Garka ke magana da yawunta, na ganin cewa ya zama na tilas Niger ta koma hulɗa da ƙasashe har ma waɗanda ta kori kamfanoninsu idan har za a iya hulɗa ta gana ka ganawa.
8: Mun sha gayi da nanatawa cewa da dole ne a yi nazari mai zurfi tare da fahimtar abinda ya dace da muradun ƙasa. Ci gaban ƙasa yana buƙatar hikima da kuma haɗin gwiwa mai amfanin kowa.
5: Ana iya cewa dai batun haɗin gwiwar tattalin arziki na ɗaukar sabon salo a jamhuriyar ta Niger, inda yanzu ƙasar ke ƙara jan hankalin masu zuba jari musamman ma a wannan fanni na albarkatun ma'adanai da makamashi, kamar yadda bayan wannan tawaga ta Amurka a wannan mako kuma aka samu tawagogi kamar na ƙasashen Algeria da kuma Turkiya, dukkaninsu kan wannan batu da suka shafi ma'adanai zuwa makamashi na mai da iskar gas. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger.
1: Kasar Ghana ta karɓi bakuncin wani taro na yini uku wanda ƙasashen Afirka da na yankin Caribbean suka halarta kan hanyoyin magance cinikin bayi. Wakiliyar mu ta Accra, fadar gwamnatin ƙasar ta Ghana, Jamila Ibrahim Mai Zango na ɗauke da rahoton.
9: Taron na yini uku mai tsarewa a yau ya samu halarcin shugabannin ƙasashen Liberia da Namibia, Sao Tome da Principe da Prime Minister Barbados da mataimakin Prime Minister Equatorial Guinea da wakilan ƙasashe sama da 80 har da Caribbean da saura. Babban makasudin taron dai shine a bisa burin gina kwakwarar tsarin haɗin kai na ƙasa da ƙasa don daidaita adalci da haɗa kan shugabannin siyasa masu tsara manufofi, masana ilimi da masu ba da shawarwari don yin nazarin lalubo hanyoyin magance tasirin cinikin bayi da Afirka ta fuskanci a tarihance da kuma a zamanance. Shugabar Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa a cikin bayananta ta ce,
10: "We must remember an important lesson."
9: Dole ne mu tuna da wani muhimmin darasi daga tarihi. Gagarumin nasarorin da aka samu akan ƙasashen Afirka sun samu ne lokacin da muka yarda da rabuwar da aka yi mana. Haƙƙinmu ba shine yin turjiya kan wannan tsohon yanayin ba, asali ma shine ƙarfafa haɗa hankula, koda kuwa ƙasashen mu da daban yarukan mu daban amma kyan goben mu yana dogaro ne ga tsayuwa da manufa daya don cimma buri daya
10: depends on our ability to stand together around a common purpose.
9: A nasa bangare Wole Soyinka shahararren marubuci daga Najeriya mai lambar yabo ta Nobel ya yi kira ne yana mai cewa
11: And I want to stress that any means
9: ina kuma mai kara jaddada cewa duk wata hanya da za ta bamu damar murmurewa tare da sake farfado da kwakwalwar mu ko da ma a ce a wani yanayi na tuna baya yana da muhimmanci ga ci gaban waɗanda har wa yau suka kasa murmurewa daga raunin da tarihi ta ji musu mu miƙi hanya a hikimance kuma a aikatance domin haɓaka abubuwan tunawa da akwai kuma daga yanzu mai hubbasan wucewa gaba da wasan kwaikwayo kawai tattaunawa ko muhawara da ma a fannin tattalin arziki na maido da daidaito tsakanin mu da su
11: an egalitarian relationship between us and them.
9: Shugaban Ghana John Dramani Mahama mai masaukin baki ya ce wajibi ne a bar wa al'umar gobe yadda shugabannin yau suka kwatanta amshi a lokacin kira

0: Idan muka dawo da'irar wasanni a nan gida Jamus, tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Leipzig Olivana ya nuna damuwarsa kan yadda aka ki bashi damar ganawa da ƴan wasan kungiyar domin su yi bankwana gabanin sallamarsa da aka yi daga horar da ƴan wasan kungiyar. Hukumar gudanarwar Leipzig ta sallami kocin kungiyar Vana da mataimakansa Tom Chison da Patrick Coleman a ranar Larabar da ta gabata. Sakamakon rashin nasara da kungiyar ta yi a gasar League na kasar Jamus wato Bundesliga. A kasar Argentina kuwa wata fitacciyar jaruma kuma mai gabatar da shirye-shirye a talabijin Florentina Pena ita ce ta karbi talatar ta Laraba. Bayan ta yi subutar baki na cewa mahaifin Lionel Messi wato John Messi ya mutu wanda hakan ya jefa iyalan dan wasan cikin rudani. Pena dai ta ba da hakuri kan karyar da ta sharara a gidan talabijin din Luzu TV kamar yadda ta bayyana a shafinta na Instagram. Tace editor labarin wasanni a ranar shine ya miko mata takarda dauke da labarin mutuwar mahaifin Messi ita kuma ta sanar da duniya labarin wanda yake na kanzon kurege ne. Kotun dauka kara a Faransa ta sanar da cewa za ta ci gaba da sauraron shari'ar da ake yi wa fitaccen dan wasan Morocco Ashraf Hakimi kan zargin sa da yi wa wata mata fyaɗe a shekara ta 2023 zargin da dan wasan na Paris Saint-Germain ya musanta. A watan Fabrairun shekara ta 2023 wata mata mai shekaru 24 a wancan lokacin ta shigar da korafin dan wasan ga ofishin yan sanda dake kudu maso gabashin birnin Paris. A gasar tseren keke da ake gudanarwa a kasar Switzerland, fitaccen dan wasan Faransa Roman Grigori ya samu gagarumar nasara inda ya zo na biyu a gasar tseren kekunan Switzerland, a yayin da mai rike da kambin zakarin tseren kekunan na duniya ta Jade Pogačar ya zo na daya. To sai dai Pogačar na cike da murna da kuma bakin ciki kasancewar budurwarsa Oskar Zegat na kwance a gadon asibiti sakamakon kariya da ta samu a mukamiki a yayin gasar tseren kekunan rukunin mata a wannan rana.
1: Kama dalla da rahoton wasannin na Musa Tijjani Ahmad ne muka kammala rahotannin da muka yi muku tanadi 20 na wannan lokaci. Kafin yin shirin ya dora ga wannan sakon.
2: DW ra'ayin malamai.
3: Noma har yanzu shine jigon tattalin arzikin al'umma a Afirka kudu da hamadar Sahara inda mafi yawancin jama'a suka dogara kan sa. Sai da bangaren noma na fuskantar matsaloli da rashin ingantattun kayan noma a karkara da sauyin yanayi da rashin hanyoyin samun tallafin kuɗi wanda hakan kan rage kwazon manoma wajen samar da wadatar abinci. Yaya matsalar take a yankunan ku? To ta hanya kuke ganin za a bunƙasa noman? Wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan mako.
1: Kuma da la kuna dai tare da sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus kuma kada ku manta kuna iya sauraron mu kai tsaye a kafofin mu na sada zumunta da ma sashen mu na internet wato dw.com/hausa. Shirin mu na gaba yayi nazari kan tonan silili ko tireran bankada a kafafan sada zumunta.
2: DW darasin rayuwa.
4: A yanzu dai ana ganin dama ɗaya ake bukata na samun wani sirri dangane da rayuwar mutum sai ya rikide ya zama labaran duniya kama daga fayafayen bidiyo ko wani hoto da bai dace ba ko ma wata rayuwa ta badini ta mutum kafin a ankare shafukan sada zumunta daban-daban sun fara wallafawa dubban mutane kuma sun fara tsokaci ba tare da la'akari da irin illan da hakan zai yi a bayan fage ba. Shin me yasa mutane ke gaggawan sanyin tonan silili ga mutane ne? Me yasa kuma shafuka a waɗannan kafafan ke jin dadin yada irin labaran badala na mutane? Shin wasu irin darasa mutane ke koya daga hakan? Batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali akai kenan. Sunana Fauziya Dauda, nake muku lale marhabin. To madalla A baya-bayan nan dai an ga batun son fallasa asirin mutane ya zama abin tattaunawa a lungu da sako na kafafan sada zumunta musamman ma a arewacin Najeriya, inda bayan fitar hotunan badala na wasu sai aka rika tattauna yadda za a fito ko kuma fallasa asirin wasu daga cikin shahararren mutane. Mutane sun rika yin irin hakan ne ba tare da la'akari da irin illar da zai yi ga waɗanda ake son tonawa asirin ba ta kowace hanya. Wakilin mu Nasir Salisu Zango ya hada mana rahoto akan wannan batu, inda ya jiyo ta bakin wasu da suka taba fadawa cikin wannan tarkon.
5: Guguwar tonan silili wajen yada fayafayen bidiyon batsuna ci gaba da ci ganga-ganga a arewacin Najeriya. Tun daga kan batun angwaye da aka saki bidiyon su sun kai yan matan su gidajen su suna holewa, da waɗanda aka saki fayafayen su suna satar hanya. Har kan waɗanda suka dauki bidiyon yan matan su a wani yanayi na masha'a. Duka waɗannan su ne kasuwar su a yanzu ke ci. To amma shin ina amfanin badbarai? Abdulsahir Jarumi ne da aka fi sani da Malam Ali a shirin kwana 90, kuma ya taba tsintar kansa a yanayin barazana da aka ringa yi masa akan fefan bidiyo da batancin suna. Karshe ya ce Allah ya wanke shi, kuma gaskiya ta bayyana. Sai dai ya ce ya koyi darasin rayuwa mai kyau akan wannan batu.
6: Ai, ba zan ma iya kamanta tashin hankalin da na shiga ba, da ni da masoya da mahaifiyata da iyalina duka mun shiga damuwa kwarai da gaske. Sai da cikin ikon Allah, Allah kuma ya zo ya wanke ni a inda aka so a bata min suna, annan kuma Allah ya zo ya wanke ni nuna duniya cewa sharra ake mini. Kamar yadda dama lokacin da ana cikin dambarwa abin na fito social media na video na ce Allah in dai sharra ake mini bata min suna ake, to waɗanda suka min wannan abin Allah ka kunyata su a nan inda suke kokarin su kunyata ni. Darasin da na dauka kuma akan wannan abin shine duk abin da mutum zai kai kuskure ya sa kanshi a cikin wani cycle na mutane marasa kirki wanda ba san darajar kansu ba wanda ba su zama fada.
5: Ita ma wata matashiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewa akwai darussa ma kila cikin wannan garari, amma fa wajibi ne mutane su kiyaye domin gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah.
7: To gaskiya ni darasin da na koya shine ka san akwai matan da haka kurin sai su dauki bidiyon tsiraicin su, ba wai dan su fitar ba, ba wai dan su nuna wani ba, kawai su aje, wasu suna so su gaya suke ne, wasu kuma da wasu manufofi daban. To gaskiya darasin da na dauka ni dai bazan iya hoton tsiraici na an aje a waya ba, saboda komai daren dadewa zai iya fitowa. Misali akwai wani bawan Allah da aka taba sakin bidiyon sa, shi ma kamar yayi bidiyo ne, to kuma daga baya ma manta yayi bidiyon sai isiyar da wayar, da isiyar bai goge ba, wanda isiye wayar abin ya kai wajen shekara 5 sai ga update din sai yana ta yawo.
5: Aliyu Dahir Aliyu matashi ne dake hulɗar shafukan social media kuma gwani wajen dakile laifukan da ake aikatawa ta kafar internet. Ya ja hankali kan a kiyayi kokarin tozarta al'umma domin ya saba da dokar Ubangiji da ma zamantakewa.
8: Akwai waɗanda suke yi saboda su tozarta wani, musamman a ce kamar tsohuwar budurwa ko wani tsohon saurayi yayi kuma ya zo ya yaudare ki ko ta yaudare shi, sai kuma ya fito da irin waɗannan bidiyoyi a waɗanda shi ake kira da revenge pornography. Wannan abu laifi ne, doka ya saba da dokar da take cikin Cyber Crime Act, kuma duk wanda aka kama yana da zazzafin hukunci da za a yi masa. Wannan ta fuskar doka kenan. Kuma ko da kai ne kai ma ba da wannan niyyar ba, domin ita doka ba ta lura da niyyarka, tana la'akari da me ka aikata ne kawai. Ko da kawai kai gani kai kai shayarin ko ka dauko, wataƙila ma wani cewa zai ai fadakarwa zai ya je ya dauko, to wannan gaskiya ba hujja bace ba. Irin waɗannan kamar ya da alfasha ne, kuma ya saba da doka.
5: Akwai darussa da dama cikin batun tozarta al'umma, domin idan ka tozarta mutum yau gobe baka san me zai zo kanka ba.
4: Tare da Nasir Salisu Zango domin tattauna wannan batu na wannan annoba da ta kunno kai na san fallasa asirin mutane, ina tare da Bashir Sharfadi, masani ne akan harkokin kafafan sada zumunta. Bashir, wai menene ke ingiza mutane san fallasa asirin rayuwar ƴan uwansu a social media?
9: Babban abin da yasa aka koma da irin wannan abu shine dalilai na neman kuɗi ko kuma yunkurin bata suna ko kuma yi wata barazana. Sannan akwai neman yadda mutane ko kuma neman yawan mabiya a kafafen sada zumunta. Sannan masu yaɗa irin wannan suna jin daɗin su ga irin yadda mutane suke ba su koyon baya ta hanyar martanin da ake samu, ko da kuwa abin nan ya zama akwai cutarwa ga wani. Kazalika akwai rashin ɗaukar doka, rashin hukunci da ba a yi ya sa mutane suna samun ƙwarin gwiwa wajen daɗa yaɗa irin wannan abubuwa. Sannan yawanci akwai al'adar goyon bayan ko kuma jinjinawa wanda ya ba da riba irin wannan lamari. Za ki ga idan aka samu irin wannan sai a samu yancin A da B wanda suke goyon bayan wanda ya fitar da kuma wanda aka fitar da bidiyon ta. To shi ma yana da ɗan janyo ce ce kuce, wasu suna yana ba da ƙwarin gwiwa ga masu yaɗa irin waɗannan abubuwa.
4: sharfadi shin wani alhaki ya kamata waɗannan kafafan su dauka tunda su suke bada kafa?
9: Sai a ce kafofin sada zumunta da dama suna iya kokarin su domin yawan sun ba mu dama idan mun ga abin da mun gamsu da shi mun yi shigar da korafi. To idan har muna shigarwa muna rahoton su za su na daukan mataki, sannan ko yanzu wannan abin da yake faruwa na san ba kai sun ga cikakken wannan bidiyon a Facebook ba, da sauran wasu manyan kafafan da suna da dokokin masu sauri ko kai uploadin ma asusun gari ya samu matsala. Kuma sannan sun ba mu zaɓi idan yanzu wani ra'ayin mu wannan a ce sai wani influencer ya saka wani abu makamancin wannan kai rahoton nasa cewa ga abin da yake talatawa. Wani ma yi za su sauke wannan abu in na yi kimakin yi wancan ya yi. Sannan duk da haka akwai abin da ya kamata su kawo kai mishi wajen sauran gano irin waɗannan bidiyon cikin ƙarin lokaci, da kuma hukunta asusun a cikin lokaci mai sauri irin gurup-gurup da suke tallatawa cewa ku zo ku biyo mu wasa ko wani waje da a ce suna ɗaukar mataki a kan irin wannan. Sau ga hanyar yin karɓar rahoton ɗin, sannan sai dinga amfani da tsarin kare duk waɗanda abin ya cuta. Misali yanzu aka ce ga bidiyon wannan da ya fita, a ce kawai Facebook gaba ɗaya za su yi flagging da wanda ya ɗau wani abu makamancin wannan sauke shi. To wannan Allah ya yarda zai taimaka.
4: A matsayinka na masani akan kafafen sada zumunta, ya kake ganin za a daƙile wannan annoba ta tunan silili da ma irin darasin rayuwar da ya kamata mutane su koya?
9: Abubuwan da za su taimaka wajen magance wannan na farko shi ne doka, a ƙarfafa yin hukunci ga masu yaɗawa da masu yi wa mutane barazana sun ɗauke su a bidiyo da masu ɗauka. A ƙarfafa mutane su kai kara ba tare da tsoron tozarci ba. Mutane su dinga ganin cewa wai za a tona musu asiri ko kuma tasiriyar yato. Idan a ce to ‘yan gaba, ya kamata shi an samu sun tsaya tsayin daka an ga hukunci mai tsauri, wannan zai taimaka. Sannan a nuna mutane cewa illar tona asiri irin wannan yadda ya saba da addini, a jaddada darajar mutum da kuma rufe irin waɗannan abubuwa. Sannan mutum ya dinga ganin cewa idan ɗan uwansa ne a ci gaba da koyar da irin wannan. Sannan a dinga jan waɗanda abin ya shafa a jiki maimakon tozarta su da musu gizgilanci, sannan a ba su kariya, sannan a nuna illar abin ga rayuwa da kuma komota a gaba ita wayar da kai akan irin wannan, su ne za su taimaka. Social media kuma kada a kalla a daina biyan kuɗi masu cewa a ba da kuɗi da a turo musu, duk sai an guji irin wannan. A yi rahoton duk wanda aka ga wannan abin ya ɗauka, a hana yaɗuwar su ta hanyar yin sharing, kar ka yaɗa, kar ka je ma kai comment.
4: Yanzu kuma sai sashin nan na to muna godiya Bashir Sharfaɗi. Yanzu kuma sai sashin nan na
2: labari na
10: darasin da koya a rayuwa shine komai za ka yi a duniya ya zama na kan cewa ka san cewa abin da ya je zai zo. Kuma ni darasi da na koya a rayuwa a dalilin wannan abin, ka san akwai abin da zai same ka kai godiya ga Allah, saboda mutanen da suke tare da kai wataƙila ba mutanen kirki ba ne, sai abu irin wannan abin ya same ka za ka gane ma shin rayuwar ya ta ai gwara, a ce abu ma ya same ka har kai istighfari ka koma ga Allahnka, Allah ya shirye ka ka koma ga Allah kan a ce kawai kana tsaka da abin da ba shi kenan ba, Allah ya ɗauki ranka. Ni dai fitar da wannan tsiraicin ba abu bane mai kyau, masu yi ma Allah ya shirye su gane su daina.
4: Tuman sauraro da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na jihar Kano Nasir Salisu Zango. Sunana Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa ku kasance lafiya.
1: Madalla a kwanakin baya-bayan nan ne annobar Ebola ta sake barkewa su kasashen nahiyar Afirka. Shirinmu na gaba ya yi nazari kan wannan batu.
2: DW lafiya jari.
11: Tun bayan gano ta a shekarar 1976 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, cutar Ebola ta sake bayyana a karo na 17 a wannan ƙasa ta yankin gabashin Afirka. Kama daga wannan lokaci ne dai hukumomin lafiya suka dukufa ka'in da na'in wajen daƙile cutar zuwa ƙasashe makwabta da ma duniya baki ɗaya. Shirin lafiya jari na wannan makon zai duba wannan ƙoƙari da ma ilmantar da jama'a kan wannan cuta don kaucewa yaɗuwarta kamar a baya. Zainab Muhammad Abubakar ke lalemar habin da kasancewa da ku a cikin shirin na wannan lokaci.

0: To ba wai bayyana ko kuma karuwar nau'ikan kwayar Ebola ke addabar al'ummar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ba. Har ma da yadda ake yada labaran ƙarya da na kanzan kurege dake hana mutane neman dauki. Kamar yadda kuka sani, cutar ta fi kamari a lardin Ituri kuma ta yi illa mai yawa a nan. Sai dai har yanzu al'ummar yankin bas ma yadda akwai cutar ba. Duk wanda yadda take halaka mutane a cewar John Tumujim, shugaban tabbatar da yin jana'izar waɗanda suka kamu da cutar cikin kariya a garin Mongbalu.
1: Mun ɗauka malaria ce ko kuma typhoid ko kuma gudawa. Sai dai bayan da mutane da dama suka halaka sai muka tura jininsu cibiyar binciken cututtuka ta ƙasa inda aka tabbatar da cewar Ebola ce. A yanzu kokarin da ake yi kan al'umma su yadda ya zama babbar matsala. Mutane ba su yadda Ebola ba ce, duk kuwa da cewar mutane na mutuwa. Ba su yadda akwai cutar ba. Wannan shine kalubale na farko.

0: To madalla yanzu kai sai muna tare da Ibrahim Hassan wanda ya tattaro wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka bayyana dangane da rahotannin da muka gabatar muku. Ibrahim, barka da wannan lokaci.
1: Yawwa, to an gaishe ku da fafatawa da ke da masu sauraron namu, za mu ce kenan. Daga ina za mu fara?
0: A yanzu kan kai kake fafatawa da su, tunda duk kunnuwansu yana tare da kai yanzu, sai jin da wanne da wanne ka zakulo ka zo ka karanta.
1: To bari mu fara da wannan wanda yake cewa muna fatan yarjejeniyar Amurka da Iran za ta haifar da ta mai ido kasancewar an dade ana ruwa amma ƙasa na shanyewa, inji Ali Muhammad Iskulani, maradawa daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya.
0: Idan ka ji rahoton, a cikin rahoton da Abdullahi Tanko Bala ya yi mana, akwai wani da ke cewa har yanzu ba su yadda da Amurka 100% ba, kamar yadda ƙwararren da muka tattauna da shi yake cewa ai har yanzu babu yadda tsakanin ɓangarorin biyu. Shi ya sa yarjejeniyar dai gatanan ku.
1: Mun ma aje wa su masu sauraro din tambaya akan me yasa ake ta baba akan wannan yarjejeniya, za su iya zuwa su bayyana mana ra'ayoyinsu. Kwai ne Abdul Baki ya ce, da fatan ko Abdul Baki ne ban dai sani bai, da na kira sunan shi daidai ɗin, ya ce da fatan dai wato fatan da ake yi a ƙasar Ghana akan biyan akan bautar da ƙasashen yammacin, wato ko nahiyar Afirka da ƙasashen yammacin duniya suka yi shekara da shekaru, ya samar da nasara. A ƙabi mai kwamfuta mai yama a jihar Kebbi a Najeriya ya ce, tabbas ba mu ji daɗin yadda yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Iran da Amurka ke tafiyar hawainiya ba.
0: Tana tangal-tangal ko?
1: Ya ƙara da cewa da fatan za a samu zaman lafiya a yankin gabas da tsakiya baki ɗaya. A ci gaba ko kin ja birki?
0: A'a, ci gaba. Kana da nan da mintuna da ɗan dama-dama ba laifi.
1: To yau filin namu ne a shi.
0: Haka.
1: Musa Muhammadu daga da maganar jamhuriyar Nijar ya ce, Allah ya sa dai wannan taron shugabannin kasashen duniya da za su yi kulliya ta biya kudin sabulu musamman a kasashen Ghana, wato a kasan Ghana kenan yake magana na batun wannan biyan diya din.
0: Da yaki da cinikin bayi.
1: To Umar Musa Tumu tare da Ubayo Kafinta la Maimai Tumu daga Gombe ya ce, wannan taro da shugabannin kasashen duniya ke yi hakan ya yi matukar burge mu talakawa musamman, amma inda za a samu maslaha hakan ba zai taɓa amfanar da talaka ba, kawai suna yi ne domin kansu ba don talaka ba. Idan na fahimce shi, wato taron dai aje kana yi ka ne ga tasirin sai na aka yi magana ga 'yan Afirka, ko da ma an biya kuɗaɗen ba za mu gani a kasuwa.
0: Haka, ina ga abin da yake nufi kenan.
1: To amma sunan kawai ma idan aka yadda cewar za a biya diya, to ta tabbata su kasashen yammacin duniya sun yi kuskure a baya.
0: Iya,
1: ba ma batun kuɗin ba ne, ana magana ne su yadda cewar an yi kuskure saboda tarihi zai iya canza wannan.
0: Haka ne.
1: To ga Aaron Sa'idu ya kai, Aaron ne amma kuma Sa'idu ya ce, to shi dai wani korafi ne daban. Abubakar Kawo Girgir daga Yobe a Arewacin Najeriya, yarjejeniyar Amurka da Iran muna fatan ya haifar da tasiri mai kyau saboda sau tari ana irin wannan yarjejeniya, amma wato daga ƙarshe ana samun sauyi. Rabiu Eno na Buka ya ce, matakan da gwamnatin jihar Edo ta ɗauka game da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ta hanyar yanke musu hukuncin kisa nan take, wannan matakin ayaba ne. Abdulrahman Malam Muntaka,
0: da masu safe-safe aka ce ko da masu satar mutane
1: daga wani hada yan zubu-zubu. To kenji. Da yan cacibe-cacibe.
0: To lallai.
1: To ga Malam Muntaka a ma'azindar ba na sashen sa ya ce, muna maraba da kokarin zuba jari a fannin ma'adinai da kasar Amurka ke shirin yi a jamhuriyar Nijar domin haka zai farfado da tattalin arzikin kasar, da ma samarwa 'yan kasar aikin yi. To kenji.
0: Shi fatan sa kenan.
1: To amma ayar tambaya, an ce ba a san kasashen duniya din nan.
0: A yanzu suna neman sababbin abokai, sannan a hankali.
1: To waɗancan ɗin ba tsoffin abokan ba ne ba?
0: A'a, tsoffi ne ba sa so, kamar wacce ta yi musu mulkin mallaka. Kaga ai yanzu muka gama zance mulkin mallakar da cikin bayi.
1: To shi kenan, ana Allah ya sa hakan ya haifar da tasiri ga kasar baki ɗaya.
0: Za ka karanto guda ɗaya?
1: Mudi.
0: Ko biyu?
1: Lokacin ya yi?
0: Ya kusa.
1: To shi kenan, ina ga kawai bari mu leƙa waɗanda suke sauraron mu kai tsaye, kamar Umar Adam Tela, akwai kuma Yusuf Haruna Kariya Nijera da Abu Isa Mitte, kin ji fa har da jangan musancin sa shi ma sunan gari ne amma Ali Bulama da Abdullahi Leman da Masak da Maman Salisu Sani da Biliya Biliya Abu dukkanin su muna ganin suna bibiyar mu kai tsaye wadanda ba su ji sunayen su ba lokaci na gaba ma nasu ne.
0: To Ibrahim muna godiya ma sauraro kuma muna godiya yanzu kuma ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim dauke da labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Isra'ila da ungiyar Hezbollah ta Lebanon sun amince da daina kaiwa juna harahara a wannan Juma'a biyo bayan yadda rikicin sa ya jinyo tsaiko ga rataba hannu tsakanin Amurka da Iran kan yarjejeniyar dakatar da yaki baki daya tsakanin kasashen biyu. Sanarwar ta fito ta bakin wani babban jami'in gwamnatin Amurka wanda ya ce yarjejeniyar dakatar rikicin ta fara aiki da karfe 4 na yammaci agogon wato Lebanon karfe 1 kenan agogon GMT. Jami'in ya kara da cewa Amurka ta fahimci yadda bangarorin biska fafa ta wani kazamin yaki a wannan rana dalilin kenan da ya sanya Amurka da Qatar bisa tallafin Iran suka shiga tsakani don kawo ƙarshen rikicin. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce kazamin fadin ya halaka mutane 47 yayin da Isra'ila ta tabbatar da mutuwar sojojinta 4. Lamarin da ya kara jinyo ta dakika kokarin shugaban Amurka Donald Trump na cimma sulhu da Iran domin samar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. Wata kotun Jamus ta yanke wani mutum hukuncin daurin shekaru 3 a kurkuku bayan samunsa da laifin yin barazanar kisa ga wasu 'yan siyasar kasar, har ma zayyana sunayen tsaffin shugabannin gwamnatin kasar wato Angela Merkel da Olaf Scholz cikin waɗanda ya ce zai kashe. Ita kuwa 'yar jaridar nan Bajamishiya da aka tsare a Siriya ta shaƙi iskar 'yanci bayan sakinta da aka yi kamar yadda ɗan uwanta Antonius Michelman ya tabbatar da kamfanin dillancin labaran Jamus DPR. 'Yan Irani 51 sun rasa rayukansu sanadiyar kifewar kwale-kwalen da suke ciki a gabar ruwan ƙasar Libya a gogarsu na tsallakawa Turai ta barauniyar hanya. Ƙungiyar agaji ta Abrin Group ta tabbatar da gano gawarraki 11 inda ake ci gaba da laliban sama da 40 a ƙarƙashin ruwa. Ministar Sufurin Birtaniya Heidi Alexander ta yi kira ga Firaministan ƙasar Keir Starmer da ya murabus daga aikinsa bayan da magajin garin Greater Manchester Andy Burnham ya lashe zaben majalisar dokokin kasar. Jaridar Financial Times ta rawaito Heidi Alexander na cewa Mr. Starmer ya tsara jadawalin ficewa daga ofishinsa. Kasancewar komawar Andy Burnham majalisa ka iya ingiza rikicin shugabanci a jam'iyyar ta Labour. A gasar cin kofin duniya nan gaba a daren nan, mai masaukin baki Amurka za ta kara da Australia, sai Scotland da Morocco, Brazil da Haiti. Akwai kuma karawa tsakanin Turkiya da Paraguay. Ƙarshen shirin kenan, wato ƙarshen labarin kenan.
0: Tuma dalla duka duka da haka ne ma muke kammala shirin na wannan lokaci wanda Sulaiman Babu ya tsara shi kamar yadda kuka ji. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya fassara kuma karanto labaran duniyar. Ibrahim Hassan ya karanto su daga cikin ra'ayoyinku da kuka bayyana dangane da rahotannin da muka gabatar. Latifa Mustafa Jafar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Mu kwana lafiya. Allah shi ba mu alkhairinsa. Amin summa amin.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.